ci boppam neena dafa nekk beneen bakkaar. Waaw, yéexatuub dafa nekk beneen bakkaar. Kon li ñu bëgg ci jàmm bi mooy boo defee bakkaar rek nga daw dal di tuubi. Ñu ne bi ko ñeenteel, an yaxsha ala tawbatihi min annaqs. Ñu ne li ñu bëgg itam moo di soo tuubee nga bañ a wax rek ne jéggal nanu ma bakkaar bi, kon samay bakkaar wàññeeku neen. Waaw, ba loolu tax itam nga ne kon naa defaat bakkaar rek jéggaluwaat, ndax samay bakkaar bu doon ne fukk la, jéggal nanu ma juróom yow wala jéggal nanu ma yépp, kon set naa wicc bakkaar, kon su ma defaatee bakkaar itam du aay déedéet. Nu bëgg foofu li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne nit ki dafa war a nekk baynal xawf wa raja, nekkal ci diggante ragal ak yaakaar. Yaakaar ni yàlla jéggal na la bakkaar bi, di ragal itam ni kenn jéggalu la ko. Waaw, su ko defee nag léegi dootoo sañatee def bakkaar, te itam di nga góorgóorlu ci yokk say jaamu yàlla, ndax say tiyaago ëllëg mën a bàyyi. Ñu ne bu juróomeel bi moo di istidraaku ma faata min xaqillah in kaana mumkinan ka ixraaji zakaati allati manaaha fi lmaadi. Ñu ne bu juróomeel bi moo dina dabaatal moom jàmbi la ko rawoon ci àqu yàlla. Waaw, la ci jàppandi mu dabaatal ko. Su fekkente ni da nga nekkoon koo xamante ni toog nga jamono bu yàgg génnewuloo azaka, wala nga toog jamono bu yàgg julliwuloo daa woo julli, wala nga toogoon jamono yàgg yoo xam ne daa woo woor, soo demee nag ba tuub njublu ci sa borom nga dabaatal yu bari, fexe ba sa alal nga dabaatal azaka ya génnee ko, fexe itam ba weeru koor ya, su fekkente ni itam mën nga ko nga fay ko, su fekkente ni itam julli ya mën nga ko nga fay ko. Waaw, dabaatal ko lu ci mën rek nga def. Ñu ne bu juróom benneel bi mooy an yufaariqa mawdic almaasiya ida kaana wujuduhu fihi qad yuqicuhu fi lmaasiya maratan oxra. Ñu ne bu juróom benneel bi moo di barab ba mu daan mooye yàlla, su fekkente ni bu fa delluwaatee mën naa mooyaat yàlla, ñu ne mu gàddaay nag barab ba, taqalikook barab ba. Lu tax? Ndax taqalikook barab ba moo koy taqaleeg mooy yàlla. Waaw, su fekkente ni kat saa boo duggee ci baar naan te tuub nga, da ngay fexe kon ba jullee janaasa baar yépp. Waaw, dañuy wax naan ku ndobin ray sa bàyyi foo gisati lu ñu daw. Fekkente ni itam baaray tax nga mooy, kon foo gisati baar rek dawal, bu fa dugg mukk, ndax bu fa duggee mën ngaa mooy. Kon barab bi nga xamante ni daal boo fa duggee mën na laa dugal cig mooy, ñu ne nga daw barab boobu. Waaw, bu fekkente ni itam barab bi nga xamante ni soo fa duggee mën ngaa mooy, munu la caa mucc nga ñaan sa borom pour mu musal la ca ba nga bañ a demati ca barab boobu. Ndax kat loolu xëy na ci ñun lay jafe, waaye jafewul yàlla. Nga góorgóorlu ñaan sa borom ba mu dëddale la ak barab bu bon boobu nga xamante ni saa boo fa duggee mën ngaa moy sa borom. Ñu ne bu juróom-ñaareel bi an yufaariqa man aanahu ala almaasiya. Ñu ne bu juróom-ñaareel

yalla diglé nako jëmé ko ci jigen ji nga xamanteni bokku na ci dairatul iman makna wané na né mom julit la té ngamum wërna mu nek ay ndigal yu nga xamanteni ku ubbi bir alquran dang ko ci gis mu nek ndigal yu leer liñu ci wessu nak dara upp ci solo julit bi ci bopam fexé ba surtout julit bu jigen bi xamné amna responsabilité bu mak digënté mak boromam aduna bañ ko ko xagn ndax aduna kër la gu nga xamanteni ku ko japp ya ko japp waye mom jappul kenn yalla gënal ñu suñu bop yenente bi itam gënal ñu suñu bop su ko defé itam ñu xamné ay soxnam wayjur leen ci ñun yenente bi ay soxnam wayjur leen ci ñun ndax annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum yalla neena yenente bi mo gëna yey ci yeen ci seen bop ay soxnam itam seeni wayjur lañu kon yeen jigen ñi am ngeen ay wayjur yu bax am ngeen ay wayjur yu nga xamanteni ay royu kay len ba tax na itam ngeen fexé ba roy len ci seen jikko yu rafet waye ci aljuma ji ñu wessu waxon nañ len yenente bi limu dencion ci ay soxna wante waxtan wi jotul wona ag ndax heure bi may wuko won tay nak ñu fasiyene insha Allah ci katunu yalla wax len yenente bi soxna yi mu dencion ci bir kërëm ak kenn ku ci nek jakle ga mu amon ci jikko yu rafet mu melni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme niko sayyidatuna aisha di faral di netlé di wax ay melokan yu rafet yo xamanteni sédé nako ci doomu ndayam yi nga xamanteni nekkon nak ñoom ci képaru yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu nek ay wujjem mu wax ci ñoom ak jikko yu rafet gis ngeen ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ki mu ñëk denc ci soxna modi khadija bint khuwaylid al qurashiyya khadija gis ngeen ne mo jur domam yep ba mu dess ibrahim ndax ibrahim ku ñi wax mariyatul qibtiyya moko jur gis ne itam khadija bi ko yonenti bi di tak mu ko tak ci ñeen fukki atam fekkon ne itam seyon nak ñaari gor ba tass ci lako yonenti bi sallallahu alaihi wasallam tak te itam seyba amon na ci dom kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy tak khadija mon ko tak ci djek me tak ko ci njank gis ne ni itam magena yonente bi fukki at ak djuroom ndax biko yonente bi di tak bobu yonente bi mu ngi tollu ci ñaar fukki atam ak djuroom khadija tollu ci ñeen fukki atam bi sayyidatuna khadija genné aduna yonente bi tak na jigen ju ñu wax sawdatu bintu zam'a momitam mu bokku ci gir quraish kon mo khadija ño bokku benn gir waye gis na ne sawda mi mak la won momitam waye mak mu muñon la ku don jihad la itam ci yoonu yalla pour yekkati kaddu l'islam comme niko gor ñi daan defé mom nak amul na jëkër jëkëram mu ngi tudon sakran ibnu amr yalla nako yalla gëreem sakran nak gañu waye bayiw ko njabot bayiw ko itam kuko meuna dimbali lolou taxone nak mu amone ay difficulté yu reuy ci dundam amone ay choono yu reuy yu mu don jankonté walé ci dundam lolou taxone yenente bi sallallahu alayhi wa sallam takko ngir dalal ko ngir itam dimbali ko ci choono yoy nga xamanteni mu ngi jankwante ak mom waye gis ne jigen ju bax la ndax sayyidatuna aisha mi nga xamanteni
mo nekkon wujjem sédel nako sédé bu rafet néna musuma gis bima dé Aïcha ba légui musuma gis jigen jo xamanteni bëgg na melni mom té modi Sawda man dal musuma bëgg melni jigen ju melni Sawda Sawda rek la bëggona melni mom ndax jikom yu rafet ak melu kanam gu rafet ak mbaxam gu upp bu mu ci joge mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam takna ci lay soga tak nak Aïcha nak sahaba bu mak moko jur sahaba bu nga xamanteni l'islam bepp xamnako mudi Abu Bakrin moko jur mo don premier khalifa ci yenente bi joge Aïcha ni nak biko yenente bi di tak bobu xale bu ndawul xamna bobu mu ngi tollu ci fukki atam kon xale gu tuti la won biko yenente bi di tak motax soxnam yeb mom la ci tak ci njank waaw mom Aïcha mi wax na ni Abu Bakr moko jur mom itam da na ñu ñew ci dundum ndax dundum dafa riche suñu ko temps bi maye denen ci detaay lu bari waye dal modi ñettelu soxnam yenen ti bi mas nako wax ne ko yow Aïcha xana bëggulo ëlëk nga nek sama soxna ci al-akhir tay itam nga nek sama soxna ci aduna manam ma denc la fi ëlëk itam ma dencat la Aïcha ne ko waw waye lolu yonent bi Aïcha rek lako massa wax mu nek itam titeeram mu koy poukere wo mu nek itam baat bu rafet bo xamanteni fum ko xalaté rek contane ndax ngeureum gu ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam gërem bam ci joge tak na mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam jigen ju ñi wax Hafsa xamna ñi tuddu Abse ñep ki lañ leen tuddé mudi Hafsa mom itam sahaba bu mak moko jur mudi Umar ibn al-Khattab mo jur Hafsa Hafsa mi itam sayon ndax mu ngi sayon ak ben way bu ñi wax Khunais ibn Huzafa mom moko takkon mom Khunais mi nak mu ngi gañu ci xare Badar ci lako nak yenente bi sallallahu alaihi wasallam tak ñune nak jigen ju mënon wor la mom Hafsa jigen ju mënon na ci la guddi la jaamu katu yalla la neneen itam def na ci l'islam ay jallore yu reey ta rafet mom Hafsa te gis ngeen ne alquran limuy reey reey kamil biñ ci ñeuka defal bañ ko defare ba noppi Hafsa mi leen ko denk motax ñuy wax riwayatu Hafs bu mu ci joge mom yenen te bi sallallahu alaihi wasallam tak na jigen ju ñuy wax Zainab bint Khuzaima al-Hilaliyya ñu ne mom sayon nak amon na jeuker jeukeram mu ngi tudon Abdullah ibn Jahsh mom mu ngi gaño ci xari Uhud waye gis na ne itam jigen ju gemon yalla la te bax te yiw te mënona muñ neena mom len dan tuddé nak yaayu miskin yi ndax yiwam dafa bari won ko tabé la won ñu ne nak mak la won ndax diko yenen tibi takké wër la nu def rek mu gañu ñu ne amna ben sëriñ bu mak bu ñi wax Zahri mom neena dan len ko woyé Ummul Masakin neena ndax dafa bari won lu muy leel miskin yi di len togal di len jox ñu lek kon képp ko xamanteni yaa ngi ubbi sa kër yaatal ko miskin ya di fa dugg nga leen di toggal di leen jox ñuy lekk nga def ko di jigéen mën nañ la duppee Zainab bint Khuzaima mi nga xamanteni soxna la woon ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ci jógee takk na beneen jigéen bu ñuy wax Ummu Salama mom mu ngi bokk itam ci giir Quraysh mom itam jëkkeeram mu ngi gaño ci xare Uhud kon seyon na ba tas
ndax jëkërëm mu ngi gaañoo ci xare Uhud, jëkërëm mu ngi tudoon Abdallah ibn Abdul Asad. Mu ne itam moom amoon na ay difficulté yu rëy, maanaam amoon na problème yu rëy ci l'islam, waaye nag problème yooyu dolliwu ko lu dul ak gëm yàlla. Yokkul ci moom itam lu dul ay yiw, ndax taxul benn yoon mu découragé ci l'islam wala mu salit benn yoon moom Umm Salama mi. Ñu ne jëli nañ ci sëriñ bu ñuy wax Sufyan ibn Uyayna, mu wax ne Umm Salama mooy jigéen ji njëkk a gàddaay ci jigéen ñi. Waaw, bi yonent bi waxee ne yàlla nee na nanu gàddaay jóge Makka bàyyi fi suñuy bien dem Medina, keroog jigéen ji njëkk a sol dàllam gàddaay génn Makka dem Medina moo di Umm Salama. Ba mu ci jóge takk na jigéen ji ñuy wax Zainabu bintu Jahsh, moom doomu bàjjenu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la, kon mu ngi bokk ci giir Quraysh moom itam. Moom ku ñuy wax Zayd ibn Haritha moo ko takkoon, waaye Zayd mi xale bu ndaw la woon, nekkoon jaam ci yonent bi, waaye yonent bi bëggoon ko mbëggeel gu jéggi dayo ba wax ne Zayd defuma ko jaam waaye sama doom la, moog doom yi mu juri laa yemale, moom Zayd ibn Haritha. Waaye Zayd mi yonent bi daf ko bëgg mbëggeel goo xam ne ba mu koy wutal soxna wutalu ko jaam ni moom, waaye dafa tànn ci famille bi mu bokk ci giir Quraysh wutal ko ca soxna. Soxna soosu nag moo doon Zainabu bintu Jahsh. Wante fekk boobu am na xikma bu lalu ci biir, xikma boobu nag xikma yàlla la, te xikma yàlla su ko firiwul kenn mënu koo fee. Nekk boobu arab yi dañu gëm doomoo, maanaam boo ne diw yemale naa ko samay doom ndax dama koo doomoo, wax ne ne ci aada arab loolu daan na tax doom jooju sañ a donn comme ni doom yi nga jur ci sa gaño di donn. Loolu nag yàlla bëgg ko dindi wane ne doom ji nga jurul ci sa gaño warul la donn. Pour yàlla dindi loolu nag mu njëkke ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax Zainabu dem ba ci biir sëy bi nobatul Zayd. Zayd nag ñëw ci yonent bi di ko kalaame, naan ko soxna si daal li ma bëgg mooy may ko baatam, ndax wax dëgg yàlla xam naa ne daal xolam tooyul ci man, mbëggeel gi daal des na. Yonent bi ne ko téyel sa soxna rek, téyel sa jabar. Waaye bu ñëwee rek gis ci Zainabu bint Jahsh ay melokaan yoo xamante ni da koy wan ni kii kat wax dëgg yàlla sëy bi am na, waaye nag mbëggeelam des na. Waaye moom Zayd dana ñëw ci yonent bi comme muy kilifaam te moo ko mayoon, mu ne ko ah man daal li ma bëgg moo di soxna si daal ma may ko baatam. Yonent bi ne ko dellul nga jàpp sa soxna. Waaye sëy bi mujjul lu dul Zayd xëy benn bis rek may soxna si baatam, ne ko fase naa la. Zainabu bint Jahsh bi mu jàppee iddam ba mu jeex, yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko Zainabu bint Jahsh moomu Zayd takkoon te fase ko, jàpp na idda ba mu jeex, demal nga takku ko. Loolu defoon na jaaxle gu rëy ci yonent bi, ndax arab yi dañoo gëmoon doomoo, ndax ki nga wax ne doomoo naa ko dootuñu ko xoolati ne jàmbur la ci yow, mais dañ naan doom la joo jur ci sa gaño. Loolu taxoon yonent bi am jaaxle. Yàlla nag ne ko su ma xasee wax, wax ba nag bu ci dugal bakkan, jàppal ne maa la digal defal. Li ma bëgg moo di Zainabu bintu Jahsh moomu nga takk ko. Wax neen ne aaya boobu su fekkoonte ne yonent bi am na sañ-sañu nëbb dara ci li ko yàlla wax ci alquran, kon aaya boobu dana ko dugal ci poosam, du ko génne mukk. Waaye nag sañu ko, li ko yàlla wax loo rek lay wax. Su wax bi dalee ci kawam te metti sax fokk mu wax ko. Loolu taxoon itam mu ne daal yàlla may na ma Zainabu bintu Jahsh, moo tax sëy boobu ci kaw arash lañ ko maye.
waye teewul nasikh yi ngab nañu seen lamiñ ne yonent bi de tasna suyu dom ja ndax dafa nobon jabar ja lolou itam nek lu reuy ci yonent bi wax deug yalla waye nak comme yalla moko ko digel mu def ko rek ndax jubok yalla mo gën jubok nit ñi so jubok nit ñi te jubowok yalla itam ah wax deug yalla e bo de julit fexulo lolou mo taxone yonent bi tak zainabu bintu jahshmi neke yalla lam ci beggon modi dak ak domo ndax suko bayiwon nonu kon ba ci suñu jamono tay ci kon ko domo rek da fay am darajeey donu la wanti zainabu bintu jahsh wax nen ne ko ragal yalla la ndax yalla ci bopam sedel nako lolou ndax ndokkel nako ci ak ragalam yalla mom zainabu bintu jahsh ku baxon la itam bim ci joge mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci zainabu bintu jahsh tak na jigen ju ñi wax safiyatu bintu huyay mom itam jigen ju amon xel la jigen yi jigen ju amon nak cër la ak daraja ku teddon la te am personnalité mom jëkkeeram mu ngi tudon

ray nak freram ray itam bayam ray jeukeram julit ñu japp ko nak mu nek jam ndax ci xari len ko jappé bañ ko jappé nak yalla dogal mu gis l'islam l'islam convaincre ko l'islam doy ko mu tuup ci loxo yenente bi sallallahu alayhi wa sallam deugal ak l'islamam ni gem na ne yenente bi yalla ko yonni gem na ne itam yalla kenn la yenente bi dal di koy gorel nak takko motax nak ñu ne tak bobu ko yenente bi tak taxna jif yu bari duggu nañ ci l'islam e mom nak la yenente bi wax ne iza ja'akum karimu qaumin fakrimuhu nit bu fekke dafa baye ko ci aw nit am fataranga tedd fa su la fekk sey itam taranga gogo bu ko xagn nang ko teral motax yenente bi terale ko takko ko waye ndeke taranga gogo jurna ñu bari ci jif yi dugg ci l'islam motax mom ku baxon la waye yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu joge ci ndaw soso takkat na keneen mu joge ci safiya kon ñi tuddu safi ñepp ki modi sen turondo modi safiya ba mu ci joge mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax sax mom yenente bi safiya mi nan ko yow de doomu yenente nga sa bay tax itam yenente la yenente tak la kon itam mom borom askan la won mom safiya bint huyay ko amone askan la ndax wax ne ne e mbokk la ci yonenti yalla Musa ak Harun ndax bo topé askanam ci yonenti yalla Musa topat askanam ci yonenti yalla Harun da nga gis ne yonenti yalla Musa day nek baytaxam yonenti yalla Haruna nek itam nijaayam yonent bi nek jeukeram kon liko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax deug la ne ko yow doomu yonent nga sa bay tax yonent la ne ko itam ap yonent mo lay denc ndax mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mom ci bopam mo koy denc ñu ne itam ba mu ci joge tak na benen jigen bu ñuy wax Ummu Habiba mom Sufyan moko takkon mo ngi bok ci gir Quraysh mom Abu Sufyan moko takkon mo ngi bok ci gir Quraysh te itam mo nekkon sen kilifa mom Ummu Habiba mi nenem ko bax la won ku amone dine la ñu ne itam yonent bi yalla moko ko tanal mu nek soxnam ba mu ci joge tak na benen jigen gi ñuy wax Maymuna waye Ummu Habiba mi amna lu sayyidatuna Aisha wax ci mom neena dal innaha min atqana lillahi azza wa jalla wa awsalina lirrahim koku hakim hadith bobu hakim moko solo bi sanadihi ñu ne sayyidatuna aisha waxna ne Ummu Habiba mi neena mu ngi bokku ci jigen ñi gëna ragal yalla ci ñun neena itam ñun ñepp ñi yonenti bi denc mo ci daqa dox mbokk neena ku mënon dox mbokk la te itam ku ragalon yalla la te itam amul kenn ku ko gëna ragal ci ñun lolu sayyidatuna aisha moko sédel Ummu Habiba bam ci joge nak la tak Maymuna kon ñi tuddu Maymuna ñepp man leen wax ne sen turando modi Maymuna bintul Harith mu ngi bok ci gir Hilaliya neneen ku dëdd woon aduna la mom Maymuna mi ku mënon jaamu yalla la ku ragalon yalla la neneen itam mak la woon itam diko yonenti bi di tak kon yonenti bi gis nga ne dal ñi mu takkon ñepp presque ay mak lañu ku ci dul Aisha mom rek la tak ci ak ñank bam ci joge tak na Juwayriya bintul Harith mom Musafi' ibn Safwan

ko takkon yalla dogal itam ginnaw sigi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takko jeul nen ci sayyidatuna aisha mu wax wax bu rafet ci juwayriya mi wax ni jigen ju bax la won wax ni itam musuma gis bama de aisha ba legi jigen ju amé barké ni juwayriya nena ko amone barké la ci aw nitam nit ay nitam dañ ko bëggoon te ñakul won dara waaw aw nitam dañ ko bëggoon ba daan barkelu ci mom nit ko amone barké la fu masane genn rek mbolo dar ko fuñu ko fekk diko ziyara mom sayyidatuna aisha mo sédi li nga gis ne kon sayyidatuna aisha jigen ju ñakkon kañaan la mom jappul won ne ñi mu nekkal ci kettaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jappé wulen won ay wujju waye doomu nday la len jappé won ndax su len jappé won ay wujju kon sédé yo rafet yi daf koy tayé def wala bu ko xamé itam deug ci tankam te dañ né al i'tiraf bil jamil lu bax la julit da fay reconnaître ndiek bam ci jogé mom yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam tak na jigen ju bax jigen jo xamanteni mo jur dom ji nga xamanteni yonenti bi daf ko beggon mbeugel ko jeggi dayo mudi ibrahim kérok bamu gaño yonenti bi rongoñam dal na ci deñum ndax xefel gumu amon ci ibrahima mom daf ko beggon bu tuddé ko serignam ndax yonenti bi suñu mam ibrahima modi serignam waaw mu sopp mam ibrahima ba tuddé ko domam ji mu gënon na sopp ci domam yalla dogal nak ibrahima mom kérok bamu gaño yonenti bi rongoñam dal na ci deñum ndax xofel bu mu am ci mom waye nak ki jur ibrahima mom kan la modi maria al-qibtiyya ñi tuddu maretu ñep moy sen turondo mom lañu wax mariyatu al-qibtiyya waye mariyatu al-qibtiyya mi wax nañ ne jam la won muqawqis manam ben bur bu nekkon egypte mom moko jëlon may ko manam def ko cadeau addi yal ko yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ngi ciapelam bu mu am ci yonenti bi yonenti bi nak takko mom mariyatu amna sax ñu wax ni nit ku ñul la won mom mariyatu ni mo jur dom ji yonenti bi gëno na sopp mu di ibrahim mariyatu al-qibtiyya ñu ne won nak jam la won kon ci taram yi la bokkon jeger la won bam ci joge mom sallallahu alayhi wa sallam amna benen jam bu mu denc bu ñuy wax rayhanatu bintu shamun motax ñitu do rayana ki modi sen turondo modi rayhanatu bintu shamun mom kenn la won ci jigenu yahudu bani qurayza mom itam dañu ray jeuker je ci xare mu dadi nak julli gi dadi koy japp mu nek jam nak waye bamu toubé nak ci la ko yonenti bi jël nak def ko muy taram kon ñooñu ño doon soxna yi nga xamanteni sallallahu alayhi wa sallam denc na len mbokk yi ay soxna yu tedd ngi ni yore ay jiko yu tedd kenn ku ci nek suñu jëlon sa dundu danañ ci wax lu julit ñep mëna jariño tabarakallah.

0: may doom ay du mëna nek mukk ay wo xamné ay du mëna nek ay bu féké aljana ci top yiw du mëna nek yiw bu féké safara ci top manam ki nga xamné dundu adunaam dundu febar la ak ñak waye mu ngay top yalla salitul ben yoon ludul ne febar ban nanguna ne yalla ko tek wala ñak gan nanguna ne yalla ko tek wala fitna yamu nekke nanguna ne yalla ko tek waaw mbolem nat yi nga xamne yalla tek nako ko ci aduna donte sax naqadil na dundu adunaam te mu muñ ko te mu leer ko ni suko muñe aljana cey top nenen lolu ko dal du ay nax ay wo xamne aljana ay top ci gannaaw lolu xewal la wante du ay wajahu nena domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali nena len dal bu len ragal ñak mukk bu len ragal febar mukk bu len ragal natt yalla mukk lu len yalla tek ci aduna donte seen dundu daf cey naxare ni ngeen ko muñ ndax su ngeen ko muñe aljana cey top kon bepp ay bu nga xamne aljana ay top ci gannaaw lolu du ay xewal la mune ko itam bepp yiw bepp xewal bu nga xamne safara cey mujju lolu du xewal neena lolu rek modi ay ndax bari na koy gis ci aduna diko ñe ndax alal jabarina tabarkallah xewal ya ngay bawaan mu ngay am lu ne ni ñang koy top te amin wa jaarul yoon xaliss ba sellu ragalu ci yalla lolu la muy neex su xalaaton ne safara cey top te dugg safara musiba fete wu ko kaw kon dana wëlbatiku ci saasi loolu dootul nekkati bànneex ci moom mu ne kon nag bu leen xool kàccoor yi nga xam ne yàlla baaxe na leen adduna ju neex bañee leen ndax ñoom kat yàgg-yàgg safara cay topp te xéewal goo xam ne safaraay topp ca gannaaw loolu du xéewal mu ne leen wa kullu na'imin duna aljannati xaqiif bépp xéewal bu dul xéewalu àjjana rek xeebu na rëy leen bët xéewalu àdduna du xéewal ki rëy bët mooy ki nga xam ne àjjana rek la xool ki rëy bët mooy ki nga xam ne ngërëmal yàlla rek la xool mu ne wa kullu balaa'in duna annaari aafiya mu ne bépp musiba bu nga xam ne du safara rek nee na jàmm la bépp musiba bu dul safara rek jàmm la ndax misaal bi mun nanu ko jël ci yonent yi doon dund fi ci kaw suuf xoolal maam ibrahim taxan nanu taxan mu bari taal safara wu nga xam ne da nga koy dand distance bu sori ndax yànji gu mu yàññi ñu ne dañ koy dugal ci safara woowu bu fekkente ne bàyyiwul woote gii nga xamante ni moo ngi koy woote mu ne leen musibaw safara wi xéewal la ci man kon dugal leen ma ci moo gën ma ragal safara wi te ba topp seen bànneex bu ëllëgee yàlla dugal ma safara wale te safara wale beneen musiba ci kanamam rek jàmm la kon nag safara wi jàmm la ci man loolu moo di sababu nitu yàlla yu bari ñu leen daan dóor wala ñu leen di gaañ te du tax mukk ñu saalit ndax xam nanu ne mugal buñ leen def fii ci koo àdduna rek lu mu metti dénga maam xéewal la ci ñoom ndax mbugalu safara benn mbugal tollul ni moom benn mbugal itam tollowul ak moom moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la mu daj yépp mu mën ko muñ moo taxoon benn sahaaba yi bu ñu wax Khubayb ba ñu ko jàppee di dagg ay cëram benn par benn di ko rey te muy wax ak yàlla naan ko walaytaka taxlu walxayaatu mariratun walaytaka tarda walanaamu ridaabu walayta bayni wa baynaka aamirun wa bayni wa bayna alcaalamina xaraabu
1: إذا صفى منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب
0: نيت يالا ييب نيوم جابون نانو ني موغل سي ادونا اك نو موغل مو مانا تشولو نينا بوكو كومباري موغلو الاخره نينا جام لاي دون
1: موتاخ سي تعلي كرم الله وجهه نينا وكل بلاء دون النار عافيه بيب مصيبه nena boko comparer ak safara rek nena jam lay doon musiba bobu day muju nek jam
0: wa
1: motax satch ba dafa satch ñukoy dor yu metti lol benn goor romb ko artu ñukoy dor ne len bayyi lan ko satch bi daw la xasu goor gi nako goor gi dimbali ma ndax ñu may ray niki goor gi mom itam mbugal mu gëna metti door la yeen satch bi daldi wax ñiko doon door ne ki dal bu len ko door xam ngeen ni ngeen koy def da ngeen di jël ay pousse ngeen duggal ko ci digënté wé yi baram yi pousse bu ne da ngeen koy bëss ba mu jeex defena ni nonu mom moy gën door yi te moy gëna metti ci mom satch bi ne gaay yi door len way goor gi mom andu sax xelam xam nga ne kon mbugal ni goor gi wax boko comparer dori ay tane ci satch bi nonu itam le mbugalu aduna boko tolere ak boko comparer ak mbugalu alakhirah moy gëna metti lol ci modi mbugalu safara wal iyaazu billah yalla ñu ci yalla musa mu melni sidna ali continue na di war dom yi ne len ya bani ji yeen samay dom cipp ko xamni gëstu ayibi bopam doyna ko gëstu ayibi keneen neena koku dana mëna lamiñam dana mëna mucc waye bu fekkante ni yow gisulo sa ayibi bop lulul ne rek bis bu nek yaangi topoto ayibi nit ñi diw la mu def yow lan nga def topotol kay yow li nga def ndax jaaduna wala def bala nga topoto ayibi keneen mutax mu ne kon nak na leen seen ayibi bop doy ayibi ñeneen mu ne képp koo xam ne nangu na gërëm na li ko yàlla séddee lu mu néew mu ne kooku de kenn du ko yedd nee na kooku itam ko xam boppam la su fekkente ni dañu ne borom sombi su ko borom yi ganaar yabee dafa xeeb sombeem ba su fekkente ni yow li la yàlla jox da nga ko doyloo yem ci nee na kenn du la yem waaw kenn du la yeb waaye nag su fekkente ni nag la la yàlla jox da nga koo xeeb ah nit ñi daneen la xeeb ndax da ngay yóotulu ci loxoy nit ñi te balaa caa jot itam nit ñi daneen la doyadal ba tabarkàlla ganaar yi sax gën la mu ne képp koo xam ne bocc na jaasi mbewte wa man sàlla sayfal baxyi qutila bihi képp koo xam ne bocc na jaasi mbewte si sayidna ali nee na daneen ko caray balaa mu caray kenn waaw moo tax ku beew rek yàlla toroxal la mu ne itam képp koo xam ne gasal na mbokkam paxu alkande pour mu dugg ca sidna ali nee na yéene néeg la borom a cay fanaan nee na kon nag bu leen am yéene bu ñëw mukk ci seeni mbokk di leen am yéene yu rafet ci ñoom ndax olof njaay nee na yéene néeg la borom a cay fanaan loo yéene nit ki rek sa kaw lay dal mu ne ko itam wa man hataka xijaaba axiihi xutikat awratu bani mu ne képp koo xam ne da nga xotti sa aw sa suturay mbokk waaw moo xam sa mbokk jul sa mbokk julit la wala sa mbokk deret la nga xotti suturaam nee na itam yàlla dana xotti sa suturay doom jëlale naa yow sax sa sutura waaye doom yi nga jur seen sutura dana xottee ko kon nag adduna bu mu yàgg mukk ba kenn ku ne ci yéen di xotti suturay moromam na ngeen suturaalante ndax yéen a bokk benn bàyyi ba pare di jullit nekk ci keppaaru lislaam kon ku ne na nekk mbalaanu moromam na suturaal moromam na ko nëbbal ay awraam ndax bu loolu amul kat xotti sa suturay mbokk yàlla dana xotti sa sutura ba dana law ba ci say doom mu ne itam wa man nasiya xati'atahu istaadama xati'ata gayrihi képp koo xam ne njaajaan njaay ga nga def lu rëy la nga def gisuloo ko nee na da nga rëylu lu sa morom def waaw da nga reylu lu sa morom def mbeuri nako bayyi bakaram top ci bakaru jambur rek di wax lolou itam diko jural ay bakar rek nit ma nga fexal ba sa bakari bop doy la mune len itam wa man a'jaba bi ra'yihi dalla kep ko xamne yemu na ci xalaatu bopam naw bopam neena koku ko sankule bodé set ku reer setal ku naw xalaatu bopam wa kine ma fi raw wala ma fi mun neena koku mu ngi ci cyankuti te yeguko wa ki raw moy ki fokk ni ñepp ko gën ñepp ko raw ki fokk ni xalaatam dara baxu ci ba muy diiso wa motax waman a'jaba waman u'jiba bi ra'yihi dalla muni itam kep ko xamne doylo na xalaatu bopam neena koku buy tarxis du ko yek waaw nit du doylo xalaatu bopam ndax imam ali neena al istishara aynul hidaya neena diso dal muy jëm ñup muni itam waman takabbara ala an-nas dhalla kep ko xamne yaangi reey reey lu ci kaw nit ñi neena sat muju moy ak torox kon nak na ngeen gor gorlu ba baña reey reeylu mune itam waman khalata al-andala ihtuqira mune kep ko xamne dafa fekk ñu ñak fayda ñu doyedal seen bop nga def leen and di and ak ñoom neena ñu xeb la wa ku lay yakal itam ci bolu ñamu yakal ci bolu ñu xebu ñala lay yakal kon setal ñi am fayda sam seen dignité ngay and ak ñoom mune itam kep ko xamne do dañ di nek ci barabu tuuma yi nenañu tuumal la kon di len set barab yi nga xamne tuuma amu fa ngeen fay tok ya ngi and ak nan ay nan ko to sangara di fréquenter bar yi fokk ñu ne da ngay nan yow kay bu ko bañ bodul nan kay bu fa dem waaw mune itam kep kuy tok ak borom xam xam yi ñu wek la kon di len tok ak borom xam xam yi nenañ itam ku bari kaf nena ku bari kaf rek ñu woyefal la waaw so bari mborante bu mu upp rek nenañ woyefal la wacce sa daraja mune itam nena ku bari loy def manam nit ku ne la upp ci lamuy def lañu koy xamé waaw su fekke yow li upp ci li ngay def lu bax la ñu ne ku bax nga su fekke li upp ci li ngay def lu bon la ñu ne ku bon nga ndax nit ku ne la upp ci lamuy def lolu lañ koy xamé kon nak na ngeen fexé bu li upp ci li ngeen di def nek lu bax mune itam kep ku bari wax neena njumtem bari fakastalom bari neena itam kersam neew kon na ngeen di neewal seen wax mune len itam kep ko xamne kersam neew na neena top boromam dana neew ndax lu ne dana ko yefal ci diine waaw nit bo amule kersa lu ne dana ko yefal lu ne rek da nga nan grawul grawul gogu nak mo lay duggal ci musiba mune nak kep ko xamne amul ak sammu ci diine di moytandiku li yalla tere di japp ci lamu digle neena sa xol dana waw neena te ko xolam waw da fay duggu sa war kon na ngeen moytandiku neew kersa na ngeen moytandiku sa war lamu yeen samay dom e poan nit ki ak valeuram modi jikom ju rafet ak yar ak teggin kon na ngeen fex ba am yar ak teggin ak jiko ju rafet neena itam fudi wut and yow bu ngeen de wut and na nek seen jiko yu rafet ndax jiko ju rafet modi and waaw neena kep ko xamne neena jël nga jiko ju rafet mudi sa and neena barab bo dem ñu teral la waye kenn dula tedd de mune yeen samay dom al afiyatu asharatu ajda jam dal fukki xaj la juroom ñent yam mu nga ca noppi kon na ngeen saxo noppi lulul ba bok ngeen sax ci tuddu yalla bu ngeen tuddul yalla rek na ngeen noppi japp seen jambur mune ben ba nak bu ko fukkel juroom ñent yam modi noppi bu ko fukkel nak te moy ben ba dess neena moy moytandiku di togat ñi amul xel manam ñi nga xamanteni ay sufaha ulen seen xel matul donte sax seen mbubu reyna donte sax seen poche gisna donte sax boromi dara jalanu ñeen samay dom ma ngi leen di yegal ne taru ñak modi muñ bu leen ñak muk ba ñangi ma ngi leen di yegal ni itam taru kom modi sant yalla bu alal gi bare te sant lo yalla sa alal amul tar so ñakete muñulo sa ñak amul tar kon yeen samay dom amul benn dignité amul benn taranga amul benn tadanga bu gëna kawé l'islam l'islam dal koko am am nga tedd nga am nga dignité mu ñu tam amul ben taranga bo xamné a'azz min at-taqwa amul ben taranga bu gëna tedd ak ragal yalla ni ki dal bu amé ak ragal yalla amna taranga bëpp mu ñu tam amul ben ram bu gën tuub néna nit ki dal bu mu xaar nan na ma diw ram dedet fexé rek ba yow deng bakar bo def tuub ko rek fexel ba dal moy gula shaytané duggal nga fexé ba genn ci lol dal mo gëna mëna ram nit ki ngay tok nan damay xaar diw ramuma mu ñu tam amul ben yéré bu gëna rafet jamm néna bu jamm amul néna sutura yu bari dana xawé ko kon nak da ngeen fexé ba pinch yi ngeen di dundu jamm am fa kon nak yeen samay dom ma ngi len di yegal ni al hirsu miftahu at-ta'ab wa matiyatu an-nasab mune itam ma ngi len di yegal ni ak bëgg aduna li ñuy tuté xir neena modi ciabi ciona neena modi war wayu fitna neena bu len xir bëgg aduna de nga ba tax lu ne ngeen dugg ci doy lo len li len yalla jox kaddu yoyu mom la imam ali taggo ak ñetti domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali ridwanullahi alayhi ajma'in tabarakallahu mbokki waxtu wi dafa jeex lol lañ leen andi lol mudi ay warate yu rafet yu nga xamanteni imam ali wax nako njabotam gogou mudi kaddu yu mujju yu mu tagatu ak non kon tabarakallahu ñu ngi gërem ñepp di sant ñepp di nuyu mbokki nga xamni bind nañu émission bi te ca jitu di

ndax bari na ñoo xamante ni dañuy sol mbubu yu tilim, dañu lekk lekk gu baax, doye dal seen bopp lool, ba pare nag tuddee ko lislaam ne loolu dëddu àdduna la, fekk loolu du dëddu àdduna. Nit ki mën naa yor oto bu rafet, mën naa yor kër gu rafet, mën nay lekk lekk gu baax, ba pare dëddu àdduna. Ñu ne ndax dëddu àdduna mooy imtithalul awamir wa ijtinabul manahi. Ñu ne dëddu àdduna mooy nga fexe ba lépp lu la yàlla digal nga def ko nam la ko sante, lépp lu la yàlla tere nga bàyyi ko, moytu ko. Loolu moom mooy dëddu àdduna. E mag ñi ñoom gis nañ ne àdduna am nañu fi cër, ndax wabtaghi fi ma ataaka allahu daara al axira wala tansa nasibaka min addunya. Yàlla nee na na nga wut loo yóbbal pour sa alaxira, waaye nag bul fàtt cër bi nga am ci àdduna. Waaw, àdduna yàlla daf ñu sant ñu lekk fi lekk gu teey, dund fi dund bu teey, waaye nag na dëppoo rek ak bëgg-bëggam. Waaye nag yenn yi ñuy tuddee dëddu àdduna loolu du dëddu àdduna. Waaw, ñuy tuddee al xayaatu taqashuf, kooku bokkul ci lislaam. L'islam daal diine la joo xamante ni diine ju sell la te set. Et mu mel ni kon nit ki daal su dëddoo àdduna, dëddu àddunaam googu dafay nekk màndarga buy wane ak texeem. Wa thani an yakuna qalila al qawl fi ma la yaxtaaju ilay. Ñu ne bëgg nanu itam ci nit ki mu néew wax ci loo xamante ni amul benn njariñ. Lépp loo xamante ni amalu la njariñ nga bañ caa bëril wax. Bu fekkee amalu la njariñ, amalul jullit ñi njariñ, nga téye ci sa làmmiñ moo ñu gënal. Boo demee nag ba àgg foofu nga xamante ni loo wax njariñ lay nekk, su dul njariñ loo mën a jariñoo wala jullit ñi mën ko jariñoo nga noppi, soo demee ba yor melokaan boobu, loolu day wane ni kii nitu àjjana la. Et moo tax ñi duggoon safara bañ leen laajee ne leen yéen lu leen dugal safara, waxoon nañ ne kunna nakhudu maa al xaaidin wa kunna nakhudu maa al xaaidin. Ñun de dañ doon xuus rek ànd ak way xuus ñi di jëw di wax lu ñu neex, te daawuñu contrôlé suñu wax. Jàppuñu woon ne ndeke nit ki li muy wax am na ay malaaka yu koy bind gardé ko, te bind moomu du sànq du réer mukk. Mu mel ni kon nit ki warul di bari wax, di wax wax joo xamante ni amul benn njariñ. Loolu kon day wane ne nit ki bari wax, di wax wax joo xamante ni amul njariñ, loolu mën naa wane ak texee deem, maanaam ak nar a duggam safara. Yonte bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis ne rahimallahu imra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima. Mu ne yàlla yal na yàlla yërëm waa joo xamante ni wax na waxam jur njariñ, jur yiwu julit ñëpp mën a jariñoo. Yàlla na yàlla yërëm itam ki nga xamante ni dafa noppi, te noppeem nga jur muccam, jur muccu mbooleem julit ñi. Mu mel ni Sidi Hajj Malik radiyallahu ta'ala anhu wax na ne man lam yatir alayhi tuyurun arba'u fa ruhuhu ila al-ula la yarfa'u. Maanaam nee na moom Sidi Hajj Malik ku ñeenti picc yi naawul jóge ci yow, nee na sa ruux du mën a yéeg mukk àgg ca yàlla. Ñu ne ñeenti picc yooyu yan la? Mu ne moo di piccum baaxoñ, mu di al ghuraab, ak piccum tan, mu di al nasr, ak siq, mu di al diik, ak jàmmu joob, mu di al taawuus. Mu ne ñeenti picc yi ku ñu naawul jóge ci yow, nee na sa ruux du mën a yëg jëm ci yàlla. Ñu ne baaxoñ, lu tax ñu ne baaxoñ? Ñu ne ndax baaxoñ dafa bëri coow, te coowam amul benn njariñ. Kon nit ki bu fekkee fuñ ko fekk mu ngay walalali di wax, loolu dafay nekk gàllankoor boo xamante ni day téye nit ki bu du mën a avancé jëm ci boroomam. Ñu ne itam bu dee tan, ñu ne tan dafay jëfandikoo medd, te képp koo xamante ni yaa ngi jëfandikoo alal ju daganul, ni ki di lekk ger. Waaw, wala ngay nax nit ñi di lekk seen alal, alal ja ngay lekk medd la,

الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكدبلوكالي غناو بنيو سنتي يال جلتي يالنتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابا دلو سنين تكاتم يالا أكباخم تسين إمسيو كلمة الحق sen xarit ci ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit ahmed xam tabarakallah mbokki ngi gërem di sant professeur sall ci tafsiram bu am solo bi mu def tabarakallah nak yalla degeural ene yalla itam ubi deñam te barkel ligeyam ben bayna qawsayn mune ben parenthèse pour waxtan ci lu yeme li nga xamne dana di far di nek gan ci keur yi mu di dé pour yeglé rek né mo dunda and ndax bir mbubu la ak bitim bu bo rek bu dandu rek sa morom taxaw de ak dundu ño mas di and su fi dundu joge de yi taxaw su fi de joge itam dundu taxaw mu melni itam alalu yalla la moko momal bopam ndax mbolem bur yi nga xamanteni yalla baxena len ak nguur ci aduna man nañu mom lepp ba mu dess dundu ak de dund ak de yalla ko mom ndax bur xeyna di de ganesiko te munu ta jox bopam dundu ndax suma mon dundu kon bu de ñewé mo falango waye momul dundu dundu yalla ko mom fam ko yemal rek lay yem nga gis bur bu nga xamné domam fatuna te munu ci dara su amon dundu kon dana yokki fanam waye de ak dundu yalla ko mom lolou la yalla di jindi ci suratul mulk di wone ne dund ak de wiccxna ci loxo yeb man yalla mako tey sam bop nax amna bur buñu wax dul qarnayn yiri fon na aduna bi motax def na tour du monde joge na penko dem ba sow doxna shimal ak janub doxna sharq ak gharb fune dem na fa wante de musul mom dundu musul mom de yalla mom dundu mom mom de nguru fir'auna yat won waye kérok bamuy fatu mun ci dara motax tuba bi li ñuy for for for ni ki su xasse de mënutuñ ko may dundu jéxal nañu ci wa mom kay mën nañu ñëkënte ak bakkan bi waye bu roogi xasse dem jéxna mënutuñ ci dara ndax momu ñu dund momu ñu de yalla mi mom dund ak de nak mo wax ci alquran ne tabarakallazi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yalla neena mom mi nga xamne momom nguur mom yalla momu barkel na ndax yalla mo bind dundu ak de ki bind dund ak de nak momom ba tax na yalla momu nak mo ñu wacce fi ci aduna wutal ñu
ñaari wayjur ñu wara jur kenn tanulul sa bokk ñaari wayjur yalla la ko wutal yalla wutal na la heure bo wara juddu bis bo wara juddu at mo wara juddu wer wo wara juddu yalla wutal na lako programme am la kenn fekkewul ba tax ni itam neub na de nit ki neew ne waxuma ne amul ñu xamul seen bis bis ñu wara de nax rido kum pelet lek yalla am num ko ubbil ñu am luñ ci xam wante ñi upp ci nit ñi reere nañu bis bi ñu wara faatu xamuñu ko comme nak nit ki xamul bis bi mu wara faatu warna wajal bis bi naka la koy wajale nako wajal ci top boromam ci num ko bëgg nako wajal itam ci juyo banexu bakkanam baña top bakkanam baña top aduna ndax kat de faalewul ndaw faalewul mag fu ko yalla programme rek mu dem fa faalewul ki wer faalewul ki febar dañu ngeen gis ku wer dara jotu ko jekki jekki rek ñu ne fatima leleng nga gis itam ndaw lu tollu ci diggu jamono jekki jekki ñu ne fatima xeyna nak de dañen ko sento ci ki febar wala ñu sento ko ci ki magat wante ngir yalla la hikmam la mom mo xam na mu koy doxale kon nak li jaadu mo di ñu wajjal suñu bop ci waxtu wu nek lolo tax amna benn bindukat benn serigne bu mag bu ñu wax Sidi Hadji Mali si bind na ci téré bu ñu wax Zajrul Qulub maana bind na ci di wax ne segam de mo fi bayyi lu ndaw ñi rawati na mak ñi nga xamanteni wex na nu fur ak bi jaw mune halid dahru in tar al ghurab yatib wa jaa rasul al maut ba'du yanub mune halid dahru ndax jamono yatib dana mëna te neex in tar al ghurab bu fekke picc mu ñuul mi nawna te mo di sa kawar gu ñuul neena sa kawar gu ñuul bu deme ba naw ba dañ mune ndax dund dootina mëna neexé fofu wajaati te ni jonnu te dik rasulul maut ndawal de baadu ca gannaaw demu picc mu ñuul ma yenu bu te diko wootu gundul delu ci ba mokk mu melni nit bu xasse ba bi jaaw salam waru ta takhaliko gan gogu nga xamanteni modi de wanti neena amna ño xamne leg leg ñuy fatte lu de donte ay mak lañu lolu dang ko gis waaw ndax leg leg gudi allah ba bu jotté da nga gis waaw ay mak ño xamne ci télévision bi ñu ngi fecc wax fur ak bi jaw ñoñu dañuy fatte lu de fokk neen ne de sori na len akaleena jégué waaw segam de xalé la sori wul rawati na mak mu wex fur ak bi jaw motax muné araka nasit al maut wal maut mawrid falil kull min bahr al mamati nasib muné araka mangi la gis nasit al maut ngay fatte lu de wal maut te de kat mawrid rot wayla te kat fa nasib cir lil kull ñel na ñep min bahr al mamati ci geejude dal ku ne am nga ci ciir da nga xey gis nabu sa siwa dem ba ca geej gi nga tank ca lay sa ciir delu kon nak jarul fatelu ndax fatelu de du tax mu baña ñew motax mu ni ala kullu mawludin fala shakka annahu yusallimuhu ya dal habibi shu'ub ñu kepp ku baña debul judd waaw ku juddu rek de ne kon nak segam juddu nga jappal ne rek bis dana ñew nga gane ci bammel ya motax muni ala kullu mawludin wa in tala umruhu sayad'uhu da'i hulkatin wa yujib muni bo yegul ma yegal la yow mi fatte lu de ne
képp ku ñu jur képp ku judd don tiss fan gudduna lu sa fan guddu guddu neena malaaka mi wote malaaka mi wo nit ñi jëme leen ci dé neena dana xey wola té bu la woyé fokk nga dé neena bu la woyé itam fokk nga wuyé ko mune kon wa iyyaka tadbiran fama huwa nafi'un wa sallim ila allahi al umura tatubu mune ma ngi lay téré nak dila moy tandikulo bagn kumpa moy jiwem di geustu ci mbiru yalla wa ndax yalla mo xam ay mbiram jebal ko ay mbiram te dandu liñu bëgg modi nga wakirlu ci yalla bayyi ko sa bop bagn gi sop lu ne nga dugg ci te yang ci gisane kat ba pour lan pour bëgg xam sey kumpa xamul ci ndara gisane kat bi wax xamul ci ghaibu dara ghaibu yalla rek moko xam motax ñu ne kon li fi yonent bi bayyi mo wër te modi li ci xaar tan lol yalla te baña tanal sa bop mu ne kon wa khayr wala takhtar fa kayfa ikhtiyaruna wa inna maghabati al-umuri taghib mune na nga tanulo yalla te bul tanulo sa bop mune ndax yemuna naka lanuy tanulo suñu bop te mbir yi xamuñ ci dara wa lele yalla neena ngeen bëgg mbir di ca son lol te baxul ci yeen te man yalla ma xam ko xam gu wër neena lele itam ngeen bañ dara te lolu gën ci yeen te man ma xam ko comme nak yow nit xamulo dara tan lol yalla rek motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena nu dan nu jangale lis dan na jangale lis ci xaar namu don jangale sar yi ci alquran non la don jangale lis ci xaar lis ci xaar nak modi tan lo yalla ci lepp loy dugg amna nu koy def motax ñu ne kon fexel ba jubok sa borom jubok yalla nak moy nga fexé ba sa bëgg bëgg di bëgg bëggam waaw baña am bëgg bëgg ci kanamu yalla waaw li yalla bëgg mom nga bëgg li mo bañ mom nga bañ motax mune ala farda ma yaqdi ilahu bi mulkihi fa fihi rida man bil muti'i yuthibu mune na nga nangul yalla di dogal ci nguuram waaw na nga nangu li yalla di dogal ci nguuram yow jappal ni ak television gi ci bir neegu yalla bu ko nexé tal bu ko nexé fay ay ken deggugul television bu nan borom tal ma fay ma nit nak ci nguuru yalla nek ak materiel la rek bu yalla jox valeur ci mbaxam waye materiel la comme materiel yeb kon nak dafa wara jeblu baye bopam yalla lu soob yalla def ko ci mom ñene yalla nak baxna baxay gu nga xamne du toñ jaamam mukk te waxnako te bu toñon jaamam itam jaamam du am fum ko jambate ndax mo upp ñepp doole te ku fi am doole mo la ko jox ku fi am xel mo xalaate mo la ko jox yalla momu nak bu xeye ci ma xamne duma toñ sama jaam déclarer ko ci alquran koku ak ma xam la motax nitu yalla yépp japp ne lu yalla def ci ñom rek rafet na wa lu yalla def ci yow rafet na bu la nato ñak rafet na bu la nato ñaaway rafet na wa su la nato febar rafet na yalla lu mu def ci jambi rek rafet na parce que lutax ndax yalla daf di borom katan di borom xam xam di borom yermane te nit bu de borom te borom katan borom xam xam borom yermane lu mu def non la motax gor gi ne kon wama yaf'alul hadil jalil bi khalqihi fa dhaaka jamilun yaqdihi munib neena li yalla di def ci jaamam yi mudi ay mbirum neena lamuy def ci jaamam yi mom yalla lo rafet la mune wante nak borom xer rek mokay nangu ku na ma delu ci yalla rek akoy nangu waye nak ku na ma taxé di do ko nangu kon yalla nañu yalla nangulo ci ñuy tek donte safan la motax ñu ne keuru aduna gi moy keuru dofi dofi rek ko bëgg aduna dofa ko bëgg
nana itam medd la mu nga xamne xaj yang koy xëccio ko gis muy xëccio aduna waaw xëccio daraja ko gis mu koy def rek jappal ne ab xaj la motax ñuy xëccio aduna ru suñu wérante ci mbedd ru suñu wérante ci mbedd ru suñu yaq seenu mbokk te mbokk yalla ko rab ba mu raf waaw wante nak ki nga xamne dudduna aduna doylo yalla gëm ko gëm gu wër koku de bëgg aduna du tax mukk mu yaq mbokam bëgg aduna du tax mukk mu ñak ngoram bëgg aduna du tax mukk mu ñak diine mukk waaw motax gor gi nekkon ala darul dunya darun nauka wajifatun yujadibuha fahdhar bitilka kalibu mune ala bo yegul ma yegal lane darul dunya keru aduna giide darun nauka muy keru dofi waaw muy keru dofi neena wajifatu medd la mu nga xamne yu jazibuha mu ngi koy xeccho kalibun ay xej ay xaji kesse koy xeccho mu ne kon fahdar moy tul manak bitil ka ci xaj yoyu buñ la duggal mukk ci bëgg aduna ba tax nga ñak sa diine waaw ndax diine kenn du ko jënde aduna ala innaha darul ghururi faman safa lahu al'aysh minha fal quduru aqibu mune bo yegul ma yegal la ne innaha aduna bi de darul ghururi mo dikru wor gi neena ku beug woru ku beug ku la tromper neena jappal aduna tromper nañu bari neena faman safa lahu al'aysh minha fal quduru aqibu neena aduna neena ku mu neexal walam sa bor neex lol ci aduna neena jappal ni mujju ge neexit lay doon waaw aduna ku mu jox ndox mu neex mu sel ba nga nan ko fokk ne ndox mo fokk ne ndox mo moy sax neena nga japp ni neexit ngay mujju nak neexit nak moy ndox mo xamni leña nga ca sax nga ca de nga ma walax jana nga ca tilima nga ca lu ne nga ca lolou moy neexit waaw aduna nak dafa melni rek dafa melni nappakat bu sanni wo sam ci geej def ci jeun boko gisse da ngay fokk ni jeun ngay lekki fekk sa musiba ngay jeli non la aduna mel non lay rebbe itam ñiko bëgg motax ñu ne motax mu ne ala innamad dunya sarabun biqi'atin fayahsabuhu dhami sharaba yajubu mu ne aduna dal neena ñu nux la ci barab ñu nux modi ne bu naaj wi tangé ci waxtu digu njolor da nga gis ni talibi day melni ndoxa fata neena so maré nak boko séné da ngay fokk ne ndox la so démé ba barab bu ko sénon do fa fekk dara waye bo dawali sa bëtt da nga ko sénat ñu nox la ci benen barab nga doxat bu fofu do fa fekk dara neena du mel non lay non la mel da ngay xëc ci benen mur fokk ne da nga ko am mu jaral la dog say mbokk ya xam mbokk gi te yalla neena ku dog mbokk dog na la mu jaral la nga ñak sa diine jaral la nga ñak sa ngor ngay xëccu loolu nga doon wut mu jullo ko am xana nga wara jajju bayyi jeki jeki aduna wanat la benen mbir rafetal ko nga jogat dogat sax mbokk ñakar sa diine ñak sa ngor pour am loola nga demat ba fa nga foge won ne dang ko am amuloko nga nek ci non bis bu nek aduna di la jox ay mebet ngay mebet rek fan yaangi dem waxtu yaangi dem yaangi mag bis bu ne yaangi jege sa bammel te yeguloko jeki jek rek deena la keutam yob motax gor gi nekkon aduna ñu nox la ci barab neena ki mar da fay fokk ne ndox la gis muy jeggi ay distance di wuti ndox momu waye sa su deme du ko fa fek neena du dañ di top ndox momu ba de dab ko motax muné ilayhi masafatin wa iyyahu lam yajib bi shay'in wa innal hayna minhu musib motax muné kon la ashara min harut maruta qala da shafi'un li kulli almuznibina habibu muné aduna mo gëna mëna jibar harut ak marut lolou nak yonent bi moko waxon bopp ñawte fi neena su bëgge dugg ci ñawte deug deug mu ne
neena beugal ma aduna bu beugé aduna rek neena commencé ngay dugg ci ñawteef neena wante nak wayul qidana sanni aduna aduna labibun borom xel fum koy sanni dhahral wara ci gannaawa gannaaw ni dal bo mi xel ci gannaaw lay sanni aduna fab yalla tek ci xolam mune batay duma dañ dila jox ay misal ci aduna aduna dal magat la mu tongorong magat mu tongorong moy magat mo xamni dafa magat baras magat ba defetuli beñ de nga mam ñaari tu ñep dugg ba je dugg amatul dara ci dund ndoxi ba te jeexna tak neena mu wex talak bi jaaw ñang lol neena nak ñu solal ko yere set moy robe de mariage bu rafet bo xamne ay millions lañ ko jënde solal ko mural ko kanam gi nak ba gisulo gisulo tankiya gisulo loxaya nax amna robe de mariage yo xamne buñ la ko solé day mel dafa am ay gants do gis loxaya ñu mural lako nak ne la goné go rafet la ci fukki atam ak juroom ñett la tollu nax la nga jël alal ju bari def ci danaka la nga ligéyon ci sa giru dund yépp def nga ko ci sedd fokk ne am nga ko gën ngeen dem nak ba nga xamanteni tudd rek ci def yeen ñaar ngeen wet ci neeg nga muri ko mudi am magat na ngay décourager na sa yaakar di taxé néna ki top aduna fi ba dé dab ko mu dugg ci bir bammel néna yaakaram dañu tass mu upp nu yaakaru koku takkon magat ma té ñu muuron ko neubon ko né magat lan ko may néna yaakaram moy gëna tass xolam itam moy gëna jeex motax mu né ajuzun furukun fi thiyabi arubatin ghururud dun almadina qablu ajibu mu né ajuzun aduna magat la furukun bu tongorom fi thiyabi arubatin néna ñu solol ko nak yéré set mu né ghururud dun waruk aduna almadina ñu wéyoon ci mag ña te sàggonoon war gi leen aduna waroon de ajibu neena lu yéeme la moo tax ñu ne bul topp mukk bànneex yi ci aduna ndax aduna bu la reeroo bu la reeloo tey bu ëllëgee mu joyloo la waaw ngay xool sax koñ bi nga nekk da ngay gis tey kër gi am nañu doom ñu koy ngénté ñepp ngay ré musique ba ngay jël ni gëwël ya ngay way bo gesto tuté rek da nga gis benen kër go xamné nit ña nga yanu seen loxo di joy lutax ndax am nu ko fa joggi aduna mel non bu la rélo rek joy lool da nga gis ko xamné tay contane na lool waye may ay waxtu yu neew mu joy wala ñaari bis ñett ci kanam mu joy loolu mo di aduna wa in abhaka yawman ستبكي بسرعة ولا خير في اللذات بعد لهيب من وإن أضحكت بلا ريتان لو مم أدون يوما بس ستبكي دانا لا جوي لو بسرعة تلو غا وغا من نك بل نصبب نخ بانيخ بو خمني في تي أدون دف لي جرل مغلو الأخيرة نانا جاروكو ولا خير يو نكل في اللذات تي بانيخ يو خمني ba'du gannaaw banex yoy lahibun takku takku safara nga cey amé yalla ñu ci yalla musal muni aduna dafa melni li ñuy tuddé dudul qaz ben saxla bo xamné da fay rabb soy muy soa mum lay rabb sax wowo da fay lënd waye lënd day gamuy lënd wax né ni lënd ga dana rafet wante nak ci bir lënd ga lay dé mu né moy wutkatu aduna wutkatu aduna dana wut aduna ba dé té duko am wa ala mithlu dudil qadd man yajma'u aduna walid dudi fi mansujihi latatubu aw la latatubu ala mithlu dudil qadd man yajma'u aduna ala bu yegul ma yegal lani man ka nga xamne yek ma uduna mu ngi dajale aduna koku dal mislu dudul qadd dafa melni saxu qadd
ene wadudu sahwa la tabubu dana alko dana fato fi mansujihi ci rabbam ba fi mansujihi ci lendem ga kon nak ngalabul bokk mukk ci ñi nga xamne aduna warna len gannaaw bañu sagane ndax ëlëk kat raj bisu atté ba bisu rakaj loba bis bu difficile lay nek bis bu jafé la bis bu tiss la kon ngalla bul fexé ba aduna war la ndax bu la aduna waré do am lèr ci bis bobu say problème du lijeenti ku ci bis bobu bu la aduna warul nak da nga am lèr té say problème da fay gaawal lijeenti ku mune kon nak wala taku mimman ghurra min ba'di ghaflatin wa yawm izdihamil alamin 'asibu wala takubul bok mimman ci nga xamne ghurra waref na len mim ba'di ghaflatin ci gannaaw senuk sagan sangad nañu ci aduna ba xamnu li tax yalla bindu len xam nga am naño xamne fokk neen ne li tax yalla bindu len modi lek ak naan waaw gis nga yalla yi gëna soufé yi gëna doyé di ci nit mom la fétalé souf yi gëna kawé mu fétalé ko kaw li gëna doyé di ci nit modi biram ak awram waaw sa bir ak sa awra mo gëna doyé di ci nit mo gëna ñak solo ci nit yalla fétalé ko souf melni mune yalla dafa jël li nga xamanteni mo gëna ñak solo ci nit te bo xolé nit ci su gënné kërëm lamu yité wo modi ñaar ñooñu te modi biram ak awram ku ne su gënné sa kër lo lek ngay wuti ku ne su gënné sa kër ya ngi wuti alal jotta kesso mu melni pour satisfaire sa ñaar yooyu te modi sa awra ak sa biir nit fook na ni loolo tax yàlla bindu ko lekk ak naan ak takki soxla te yàlla li tax mu bind nit moo di pour mu jaamu ko te jaamu na xel a koy def ak xol te xel a xol ñoo féete kaw kon nit ki war na bañ a sàggan ba fexe ba yëg yàlla ci xolam nit ki itam war na fexe ba xam li ko yàlla digal ak li mu ko tere ndax boo deful loolu rek yaa ngi ci càggante waaw yaa ngi ci càggante soo fexe ba sa xol yëg yàlla fexe ba sa xel di xalaat yàlla ah su boobaa nag yaa ngi bëgg a mucc ci cheytaane yaa ngi bëgg a mucc ci iblis yaa ngi bëgg a mucc ci àdduna waaye saa boo yëgatee ne xalaatootoo yàlla yëguloo yàlla ci sa xol ah su boobaa nag na nga xam dëgg-dëgg ne yaa ngi ci cànkute yaa ngi ci càggante boo gi ne kon wala tëkku mim man xurra min baadi xaflatin ñu ne ko lu tax mu ne wa yow musdihamil alamina asibu mu ne ndax qabaaixaha tuxfi wa tubdi maxaasinan nazuun lima tuuti alxabiba salubu nee na adduna tuxfi dafay nëbb qabaaixaha li mu bon le adduna bu la bëggee nax li mu ñaawle daf la koy nëbb loo ko xam ma ko wa tubdi dafay feeñal nag maxaasinan li mu rafet la mu ne wante nag soo nekkee ci loolu ba foog ne nag ci bànneex rek ngay dund ba faw nee na mu jékki-jékki rek lam la joxoon yëpp mu këfaa kon nangu ko nazuun ay rocci waa kon la lima tuuti alxabiba li mu joxoon soppeen yëpp dana xëy nangu ko sa luubu te rekki waa kon la lépp lu mu mayoon soppeen ma aduna aduna gorewul workat la lum la may nangu ko waaw moo tax ñu ne ñaawaay rek am ngor waaw ñaawaay rek moo am ngor ndax taar amul ngor taar wàllu àdduna la waaw ndax soo rafetee neneen soo meree ah ñaaw soo màggatee ñaaw soo feebaree ñaaw mu mel ni kon àdduna mel noonu lum la may rek nangu ko alal itam bu la ko mayee léeg-léeg mu nangu ko su ko nanguwul itam soo faatoo nangu na ko jox na ko yeneen i loxo moomutuloo ci dara soo dee buur itam daf laa fal dana xëy folli la ba dootoo doona ci dara
wala mu xey bok ray la su ngur folle ko kenen tok mais dal aduna lu mu mayon nit ki dana ko nam motax mu ne wala tansa tul ad-dahr la tansa laylatan sabihatuha fiha yu'add 'uyubu mu ne bul fatte se diru jamono donati dara gud wala mu xey bok ray la su ngur folle ko kenen tok mais dal aduna lu mu mayon nit ki dana ko nam motax muné wala tansa tul ad-dahr la tansa laylatan sabihatuha fiha yu'add 'uyubu muné bul fatte se diru jamono guddi ga nga xamné suba guddi gogu ci lañu lay limal sa ayib li nga massa def ci lu ñaaw yépp waaw guddi ga nak moy sa lendemuk bamél suba ga moy bisu atté ba yow man xiyam néna bul fatte lendema yu bamél bul fatte bis biñ lay duggal ci bammel bul fatte itam beccëk bañuy réglé sey jëf la ca baxon ak la ca bon wala tansa bul fatte tul ad-dahri sa diru jamono bul fatte la tansa bul fatte muk laylatan guddi go xamne sabihatuha subaga fiha ci suba goga yu'addu ci la defi limi uyubun say ayib munitam ala akhir al anfas dawim bi fikrihi nena fatlikul sumu juk noy noy gi ngi mujje noy ci aduna bayyi ko xel yene ko lutax muné zakiyul hija yawm al firaq yahibu nena kumus bis bi aduna bis bi nit ki dit bis ba muy takhaliko aduna nena danako titlo danako ragal lo ba tax mu top yalla manam nit bu musse bo de borom xel sa xel warul di takaliko bis ba nga xamne dana ñew te bu ñewé dang ci takaliko ak aduna dem ci dotu len dajé ci bu mukk waaw motax mune ala bu yegul ma yegal la ne akhir al anfas mujuk no kiga dawim na nga fat na nga sax bi fikri hi ci diko xalat ndax bakiyul hija aji ñaw ji xel yehi bu dana tit dana ragal yehi bu dana bayyi xel itam yawmal firaq bi su takhaliko bu muy takhaliko ak aduna ci dootu ñu dajé kon nak yawmi tabax tabax sa kër bu mu jekk ba tabax sax palé boy ganalé say gan toujours aduna toujours aduna ngi lay nax fatidikul xana xamuloni sa dig jegena la leen nga dem kon nak tabax fi bar bo dekk xaju fi tabax fi keur goy ganale ay nit xaju fi fexel ba nak fexel ba rek lang koy tabaxi di lu lew di lo momal sa su boba so genne aduna su fekke ngir yalla taxone nga tabax negu gan yoyu baxna ndax da fay nek waqfan lillah day nek sarax bo xamne sadaqa jariya lay nek

wala fuñ la fekk yaangi yitté wo jongama neena bu yagge gacc gu reey dana la dal te modi yowmal khiyam do am dara kon nak nawal jëm ci sa borom ak ñaari lafi ragal yalla ak yaakar ko janahi raja wal khawf tir nahwa maliki kafaka rada baril anami hasibu mune kon nak bo beugé ag ci yalla neena woutal ñaari laf laf bi dang ci ragal yalla ba mu jeex benen laf bi dang ci yaakar yalla ba mu jeex ragal yalla ndax pexem shaytané ak soppiku aduna ak ñak xam ci lo ne yaakar yalla ci yermandem xamne itam yalla jaamam rek la bëgg fo toubé rek fo moyé rek tu toubal bu la shaytané décourager mukk dila wonné yalla xeexlul kenn yalla bañul kenn ak lo tak tak ci bakkar sa bo duggé jëm ci mom rek mom xajona la ak lu bakkar ya bari bari kon nak bu la shaytané décourager bul bon ba fokk na yalla jëppina la bañna la dedet janahi raja wal khawfi tir nahwa maliki kafaka rada baril anami hasibu mune moytul itam salamiñ lisanaka in atlaqta ya'kuluka innahu kalaysi sara al'adil jarda wathub neena salamiñ soko boyole di wax rek te contrôler wulo sa bop li ngay wax set la ca neex yalla la cey akram baaj nga sanniko la cey jiw nga sanniko la cey ak nafiq nga sanniko di wax ngir jëm yalla neena soko deful ma ngi lay yegal ne lamiñ amna doole ju upp doole gaynde ak njelor wa kon nak moytu ko motax mone wa ukhraka fatluk thumma dunyaka fatrukan mu'iddan lima lil alamin yudhibu mune wa fatlub nanga sakku ukhraka sa adun sa alakhirah nala alakhirah ñor bayil ma aduna thumma dunyaka fatrukan bayil aduna lutax mu'iddan pour nga meuna préparer lima ñeel xew xew ya nga xamne yudhibu neena dana dana ruyal lil alamin ñeel minde fi manam ëlëk yow man xiyam xew xew ya fay am yalla ngi wax ni tiit ba ca yow man xiyam bisu taxaway ba neena buñu ko wonon jigen ju ëmb neena dañu jur ci saasi ndax tiitange yu ëpp neena tiit ya ca yow man xiyam buñ ko wonon goné gu ndaw dana bijaaw ndax tiit gu ëpp kon nak titange yoyu minde fiep danen ci ruyé manam nit bu jaxé don borom yaram su bëré ay problème am bu bëré ay problème day jeex ndax tiss yak ñakare yak problème ya ñoko jeexlo rawati na problème alakhir mom nit ñi dañ ci ruyé waaw motax mu ne kon nak na nga préparer bis bobu nang koy préparer nak modi jikko ju rafet nang koy préparer moy jema deppok sa borom neena wa nafsaka sharit thumma raqib wa hasiban wa aqib wa jahid atiban natanubu neena yeddal ma sa bakkan wutal ko ay chart bu ko bayyi rek moy boy lu neex sa bakkan rek neex na la de ko fuglu de ko rekle de ko mbugal jihatal ak sa bakkan yedd ko ndax mu meuna delu ci boromam neena moytul ma sax werante ci yenn barab bi ndax baxul neena moytul ma fen wala taku kadhaban amamaka mawqifun mahibun siwal muqtari fihi ra'ib neena moytul ma fen ndax dafa bok ci bakkar yi gëna ri neena itam na nga bayyi sa xel ne taxawayang ci sa kanam taxaway bo xamne neena ña ca don fen danaño am musiba bu reuy té taxaway la bo xamné ku ci dul yonenti bi rek da nga tit da nga rapi rapi kon nak bayil sa bop xel xamné

0: yowmal khiyam nga ñew na nga moytu ngistal tay def ngir yalla wa janib riya an nas la nafa' minhum wala darra ma lam yaqdi dhaka raqib neena nit mënula jeriñ mënula lor xana yalla dogal jeriñ bobu ak lor bobu ci ñom kon nak nit ñi jeruñu ngay def bo de def na yalla tax nax ayam fa'u man la yanfa'u al-ghayra nafsuhu wa man la yaqi durran fa kayfa yusibu neena ku mënul jeriñ sa bop ndax man nga jeriñ kenen ku mënul lor sa bop ndax man nga lor kenen ti nit mënul jeriñ bopam mënul lor bopam waaw lepp loy def sa bop dama fekk yalla am bi ci mu ne kon nak nang moytul nek rambaaj ndax neena rambaaj du dug aljana qatutun jinan allah la yadkhulunha wala qati'u al-arham dhaka tabib neena ki dok mbok neena du dug aljana neena rambaaj itam ki tas mbok gi neena du dug aljana neena itam bul nek espion di xam booti nit ñi neena bul nangu itam jëfi espion neena ma ngi lay moytandikulo ree ju bari ak pomu bari neena ndax ree ju bari ak pomu bari yalla bëgg ko wa iyyaka dhihkan thumma lahwan du'abatan wa ya'nifu min hadhihi al-khisali hasibu te kat neena moytul ma jëw moytul ma barab bu jëw neena ndax barab bu ñu jëwé yërmënde yalla du fa wacc wala tanzil ar-rahma bi majlis ghibatin wa dhikri ad-duna dhahkin nahaka nukubu mune itam wala wa fi'laka la ta'jab wala tatakabbaran fa innaka fi shakkin hudita yuribu neena bul naw sa jëf bul jaamu yalla ba naw ko fokk ne yagg nit ni waaw mo xam ay sarax la yoy def donte ay million la jappal ne yalla nangulu la ci dara waaw pour rek nga bañ ca naw sa jëf donte ay julli yu bari la yoy def par guddii wala ay azkar ay werdu yoy def neena bu ci naw sa jëf ba fokk ne sax kiko deful ya ko gën wala tatakabbaran bur reey reeylu fokk ne dara nga nit kesse nga mune ndax nit feek demagul yowmal khiyam ba yalla duggal ko aljana mu ci kumpa waaw te ko nek ci kumpa nak war lo reey reey lu war lo naw jef mune wala ta'taqid fadlan 'ala al-ghayr taghtarir fa inna khitam al-amri 'anka taghib neena lolo tax itam bul fook ne ya gën keneen ku dul yow neena bul set ngeenel bu ci keneen neena ndax neena mujju ga ci loxo yalla la nek te ken xamul fu bax ngay mujju wala fu bon ngay mujju koku yalla ko xam mune kon ma ngi denk sama mbokki commerçant yi neena ñu bañ di pokeranti ci walu bénéfice wala wërse go bari wu len yalla defal wa haqqa 'ala at-tujjar an la yufakhiru qubayla ribahin wal hisabu hazib mune wa haqqayn 'ala at-tujjar ci commerçant an la yufakhiru ñi bañ di pukere wanti qubayla ribahin ci bénéfice bu bari mune ndax wal hisab rek le bu ëlëk ci la leen yalla baxi ci wërsek neena hadibu rek la bu tiss la wa mune itam bu wolu pexem yalla waaw ndax nitu yalla yeb ñu ngi nek rek baynal khawfi war raja xamaguñu fuñu fete wala falat manan makra al ilahi amanata wa man ya'manan makra al ilahi yakhib neena moytul ma ñaaw ndort neena ñaaw ndort baxul julit da fay rafet ndort neena rafetal ndort ci sey mbokk julit neena rawatina yalla mi la bind rafetal ndort itam ci mom mune itam bu nangu mukk wakirlu ci kenen ku dul yalla ndax kat yalla mo doy seuk jam yi ci lepp kon nanga wakirlu ci yalla muni idha ma ramaka ad-dahru yawman baliyatan yukaffiru min dhakal bala'i zunubu. Neena bu fekkentene jamono sanni la la tis wala njaqare wala musiba, neena bu ko jambat sante ko yalla, amana njaqare yoyu ak tis yoyu ak musiba yoyu mo xam febar la wala ñak la wala lu mën ci doon. Neena amana yow yang ko jappé musiba fekk mu nglay faral bakar yo yegul. Motax muné wa in dhitta minha as-sabra ayqin bi annahu bighayri hisabin lis-sabr yuthibu. Neena bu fekente ni sax musiba yoyu dang ko degeerlo muñ, neena na nga xamni muñ kat yi euleuk yalla du len rek le daf len di duggal aljana bi ghayri hisab. Neena itam mang lay yegal ni musiba yoyu yalla di tek nit ñi lek lek da na ci far bakar bo xamni julli du ko far, wor du ko far, joxe azaka du ko far. Yalla tek la febar koy far wala mu tek la ñak wala mu tek la problème ben mu tek lako wala mu tek ko sa njabot. Motax mu ne wayum habiha ma laysa tamhahu ta'atun wa ta'mulu law damat 'alayka kurubu. Motax mu ne kon wadawim 'ala dhikri alladhi jalla dhikruhu bi dhikri ilahi tatma'innu qulubu. Mu ne wadawim na nga sax wa dawim na nga sax ala dhikri alladhi di tuddu bur bi nga xamne jalla magna dhikruhu turam wa neena del tuddu yalla bo beugé ank. Mune ndax bi dhikri ilahi ci tuddu gi ngay tuddu yalla sama yalla ji neena tatma innu ci lay dalé qulubun khol yi neena khol yi ñu ngi dalé ci tuddu yalla ala bi dhikrillahi tatma innul qulub. Mune kon bo beugé sa xol dal ci aduna say problème wañéku del bari loy tuddu yalla. Neena bu fekente ni beug nga ag ci yalla wa in turid nail al wusul li khaliqi alayka ala al hadi as-salat tusibu. Mune bu fekke beug nga ag ci yalla neena del baril loy julli ci yonenti bi, neena julli ci yonenti bi dafa bok ci escalier yi nit ñi di yegge pour meuna ag ci yalla. Wa in turid nail al wusul li khaliqi alayka ala al haji as-salat tusibu. Mune ndax wa ma khalaqa ar-rahmanu shay'an li nafsihi siwa as-sayyid al-mahmud wa huwa habibu wa ma khalaqa bindul ar-rahmanu yalla shay'an dara li nafsihi ngir jëmmi bopam siwa as-sayyid al-mahmud kudul sang bañu sant te modi yonentibi sallallahu alayhi wasallam wa huwa habibu ndax moy soppe yalla bi yalla bindul ken pour bopam kudul yonentibi. Waaw leneen lumu bind rek daf la bind ci barke yonentibi waye lumu bind pour bopam modi yonentibi sallallahu alayhi wasallam. Wa ma khalaqa ar-rahmanu shay'an li nafsihi siwa as-sayyid al-mahmud wa huwa habibu. Neena wa awjada amalna nak mom yalla baqil khalq neena mindeef yi def ta'zima hibbihi ngir rek magal sopem bi rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Kon tahiyatul ilahi neena nuyo yalla tatibu bob xamne dana tey alayhi yalla nek ci mom mu melni kon hiya ad-dunya aqallu min al-qalili wa 'ashiquha adallu min ad-dalili. Aduna ngi non dal li yeneew yep mo ci gëna neew neena kiko bëgg itam neena moy ki gëna yees yi yees yep. Kon tabarakallahu yalla nañu yalla sopp lo bopam te soppuñ yalla nañu yalla boole ci kurelam te musuluñ ci kurelu shaytané yalla nañu yalla defal tawfiq ci dundu aduna ak dundu alakhirah. Tabarakallahu mbokki lolou lañu andi won rek ci zajrul qulub pour doon yeggalé waxtaan yi nga xamné mom leen ci doro.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جولدي مبكي دغلو كاري سين خريس سين سوبي شيخ احمد تجاني نداو دلوسينا سي كاتنو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريط بابجه

ci jigéen ñi, benn jigéen dootul amati kersa. Waaw, benn jigéen dootul amati kersa. Mu mel ni loolu lépp boo ko dee xool ay mandarga la yu nga xam ne ñu ngi jànkuwante ak moom.

rob yonent bi bu waxe ba nopi rek saxol ci du wicci nga womatu dug ci l'islam yalla waxat nako neko fadhakir in nafa'ati dhikra mune ko itam del fatli su fekke fatli am na njariñ leleg nga tollu jamono yo xamne lo wax nit ñi duñ ko deg kon nak aljur ngay jog di wax.

yow yonent bi den fatali neena ndax nak fatali dana jeriñ way gem ni kon nak yow jambi ni nga jog di wut bude jang kat nga teru yo xamne soko jange dana yok sa tawhid sune julit te do jang kat ndax yalla dugal na munu lo li alquran bi ta xam

legi kay yow ma tubul won legi sa tub do amati jeriñ safara rek kon bala boba ñew nga bayil loy wax la ilaha illallah ñene itam la ilaha illallah di len ko

gitu doang terakhir. Berhenti bini ku ajitani dairan am qabidan biiznillah. Maliku nakhdaminyu kursiasi marek. Ayah ledak layun ni pur binin bi, wala daminyu pur jesi sama ruh. Maliku ayah ledak nu digal. Manyu jesi sa ruh wa ayanak. Manjif lantik yaw jinyi wanta akkafel akhir mani. So mu jox indigal ni ma jël ruh ni ma jël ko ci digalu yalla tatana so ma ne delu itam ma delu waw yalla neena amna ci jaamam yi ñoo xamne su de mënona ñak duñu de ndax sopu gën yalla sopu jaam yoyu nak sayyidina muhammad mo ci jitu motax ma nak mi wax ko lolu e ko nak fanzur ma tara xolal lek ñaar yoyu bu la ci def so ne ma delul ma delu bayil nga dund bam neex la ma ñew jël ci sa wax bo mu woyé wala bok nga ne ma jëlal rek ma jël dem meni yeenati sallallahu alayhi wasallam liko ma ngi lay ñaan nga xaar sama mbokk ma jibril ñew fokk na nga yalla yoni nako te war na ñew legi ñu gisee kon xaar ko bu mu ñew rek su ñewé

wa karba wona sama ñakari ndax bobu sukrat waxtu sukrat la yeb ci dutu na fatima ne ko wona sama ñakari man tam ci sa ko ñakari ndax bay futi te rek ma tit neena yonenti bi la di akola sayyidatu na fatima ci waxtu wowule kalam ga dal di jeng nak wad neena fofu nak la roham jaqaliko ak yaram.

si bubufa am yow mo ci na ni ci ñoni tam ku fi jogi dem Kaolas wala bi jogi fi dem na wala bi jogi fi dem benen dëkk itam so ba di mu ci ay dëkk ba itam nang ko rek.

tax ñu wax ni mbolim def yi mbolim def yu bax yi malaka yi ñoy ñew jël ko bo jullé malaka bi ñew jël ko so woré malaka mi koy jël fi bu si yu bax yoy yep malaka yi ñokoy jël fi yégal ko lu mu def batu la ilaha illallah moy yégal bopam moy yégal bopam motax doole ji mom benen di famuko motax len ci mufassiruni wax nen ci maana ida shamsu kubirat wa ida nujumun kadarat muni ëlëk yowmal xiyam suñu leme jant bi ak bitiwi mokkal montagne yi yowmal xiyam bu yalla dajale jam yépp neneen batu la ilaha illallah neena da fay nek leer gu fess go xamanteni ku ne mu ngi tek sa beut waye batu la ilaha illallah bo bu di leer kan lay wut ngi wut ñinga xamanteni daan leen ko wax fi ci aduna pour jim leena sebe dugal leen aljana motax yoonenti bi ne cabi aljana modi batu la ilaha illallah kon su bige cabi bo ubbe aljana eulek dug fa nenen nagay bari lo di wax la ilaha illallah nena nga xamni wa alam anna jami' al a'mal wa at-ta'at tatalasha illa at-tasbih wa ash-shahada nena xamal xam gu wirni mbolem xetu jamu yalla yi mbolem xetu top yalla yi ëlëk yowmal xiyam.

yiw te bax leena dara munu ko biglu ci xetu zikari lu gëna rafet batu la ilaha illallah soobe borom xel bayil ma zikari yeb jappal ma ci la ilaha illallah leena ndax pour nga mëna jégué sa borom fokk nga bari loy wax la ilaha illallah leena ndax di xëcc nit ki pour mu jégué borom motax so demé ci ibnu ashir mo ngay wax né wa qawlu la ilaha illallah muhammadun arsalahu al-ilah yajma'u kull hadhihi al-ma'ani kanat lidha 'alamat al-imani mulim khaytu khayt fasum yi ñuy jamo yalla néna mom ibnu ashir néna yalla ko ndaxan ci batu la ilaha illallah neena lolo tax mu nek mandar gay ngam neena soni la ilaha illallah muhammadun rasulullah neena lepp lu di xetu jamu yalla rek neena amale nga ko ci batu la ilaha illallah muhammadun rasulullah ma yalla mu ko ci ndax mota usman ibn affan radiyallahu anhu togon na ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bis yaronte bi jekki jekki xol ci kaw ndike bobu sayyidina jibril moy wacc bi sayyidina jibril wacce ba yeksi ci mom neena muné ko yow muhammad inna allaha ya'muruka bil 'adli wal ihsan

jema ak selal dal modi al-qiyam bi al-ubudiyya moy ga am taxaway bu ma fukk ci jamm sa borom naw yalla bëgge te bañ ko defé yow di nga bëgge niki batu la ilaha illallah muhammadun rasulullah bu fekki nit ki wax nako mu degg ci xolam lolu modi ak man ndax lolu bu xasi degg ci

to me. Da nga febar. Wala nga am bokku mu febar. Ngi bëgg Yalla safara ko. Neneen jëral.

wante mu melni yeddu gogu ñuko don yedd dafa dem bi gis ni neke ciofelam dafa melni dafa tegg won ci banexu bakanam mune dal li tax nanguuma deglu ben yeddel modi ni fa inna amarati bisu'i mat'abat min jahliha binadhir ash-shaybi wal haram mun fa inna amarati wirna niki sama bakkan bi nga xamne def may digal rek bisu'i ci lu ñaaw mom de mat'abat warul binadhir ash-shaybi ci warek ci xuppu bejaw wal haram ak magat mom dal be jawam kuy xub magat diko xub wante taxul mu war lutax min jeeliha ngir reer gu targamu reer ni bi jaw lu bax la ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadithul qusi ne yalla neena ash-shaybu nuri maana bi jaw sama leer la kon danaka kuko am nga ko baña ñuulal motax suñu mam ibrahim alayhi salam bi nga xamanteni bi jaw feñ na ci mom jaxlena daldi wax ak yalla ne ko ma hada ya rab yow sama borom lu wex li ci sama bop lan la yalla ne ko waqaran lolu ak wegel muniko rabbi zidni waqaran kon yalla ma ngi lay ñaan yalla nga ma dolli ak wegel manam yalla nga yok sama bijam wa motax goné su juddo rek ñu ñaanal ko né yalla na bijaw ak jam kon la la tax dem na ba wer furu ak bijam kon yalla na ñu yalla def ñu di ay mak yu bijaw ba wer furu ak bijam yalla ñu ko yalla def kep kuy goné yalla na ko yalla defal muniko bijaw limuy meuna yedde yedduma bijaw limuy meuna xuppe xuppuma wala bok xuppe yamay xupp titeluma magat itam xuppe yamay xupp taxul ma tit taxul ma jajju lutax ngir top rek gima top sama bakkan bimay digal lu ñaaw wala a'addat min al-fi'l al-jamil qira dayfin alamma bi ra'si ghayra muhtashim muni itam wala a'addat mom kat sama bakkan préparé wul jemuna gor gor lu pour meuna am min al fi'l al jamil ci jëf yu rafet yo xamné qira dayfin dana ko meuna bernalé ak gan go xamné alam ma waccina bi reusi ci sama bop ghayra muhtajimati kat nekul di aji kersaw xam nga bi jaw dafa ñak kersaw gan gu ñak kersa la waaw min ndax li an adab ad dayf an la yukthir al iqama faman aktharaha kana ghayra muhtashim wa ash-shayb idha nadala dayfan la yartahilu illa ba'd al maut fa huwa ghayru muhtashim ñu ne li ñu gëna min ci gan wala bok li teggin ci gan moy bo gané nga bañ pa yak minute bi jaw itam ak gan la waye gan la go xamanteni mom su xasse ñew du taxaliko ak yow ludul ba de dafa ñew ñu ne kon gan gu ñak kersa la mu ne kon nak comme bi jaw gan la gu ñak kersa neena bo amé gan nak da ngay fexé ba neub ko sa jikko mu ne wante nak gan gi dafa fasiyene dekk ak man ndax dafa ñak kersa te fekkul won nak ma préparer son bop ba meuna am jikko yu rafet yu mako meuna berndelé waaw parce que ganuk bi jaw ken du ko berndelé ay misfi waaw wala saw mu bari donc kay jëf ju rafet rek jikko ju rafet rek nga ko meuna berndelé motax mak mu bi jaw ba wex fur bokoy gisé mu ñaw jikko rek nga jëppiko motax mu ni law kuntu su fekkonté né nek na a'lamu di xamné anni niki man ma waqiruhu duma wek be jaw ba bu fekke ñew na ci sama bop mu ne kon de katam tu ma neub
sirren secret bo xamne sirren mbot mo xamne badali feñ na ci man mën na be ko lan bil ketami ci ñulal waaw mune bu fekkonté ni dal suma léré ni bi jaw bu ñëwé ci sama bop duma ko mëna wék ba berndélé ko jikko yu rafet mune kon ma ñulal ko bañ may jawalé goné waye nak wéx fur ba paré di taxaw ci digg geew di fecc wala nga cherche cigarette di dem wax deug yalla wala nga taxaw ci mbedd di saga wala nga nan bay teuf ci mbedd mi tay mak yoy wax deug yalla nit warna rus bok be jawam ba terale ko jikko yu rafet jikko yu wutek jikko yu fi tuddu legi motax mune suma leron ne bi jaw bi gan gogu bu wacc ci sama bop duma ko warmal duma ko teral mune kon ma ñulal ko ndax gan gu ñak kersal mune kon nak na wuti wallu te modi wuti serigne buma defal tarbiya tarbiya bo xamanteni dana meuna wulbeuti sama bakkan ci mam gi mu mam duggu ci moy yek banex yi mune man li ana fan lay jele man li fan la meuna amé bi raddi jimaahin ci kuma meuna delol ak mam bakkan bo xamne mam na mu dello ko min ghawayatiha ci mbewtem nga kama yuraddu kom ni ñuy dello jimaahul khayli mamuk naru gur billu jemi ci kla waaw joke bu meuna dawal bu mun gawar bu naru gur mamé nam koy dello ba mu taxawat dal mune sama bakande naru gur la wu am dole te suuf neena mam nak man nak fan lay jele nak gawa go xamanteni dana mako meuna teel bu dotul yeungatuti lolou jundi la boy wanene nit dana dem ci bopam ba dana jaxle ci bopam ndax bakkana mujjuna di buram so demi ba ag fofu nak na nga seti nitu yalla bu nga xamne meuna la defal tarbiya tarbiya bobu nak moy dello sa bakkan ci mam gi mu mam motax nak mune bakkan dal do luñuy top kon fala terum bul top fala terum bul sakku bil maasi ci moy yi ngay moy te dekke ko moy yalla yi ngay def mune bu ca sakku nak kasra shahwatiha neena berik bané xam ndax inna ta'ama wirna niki ñam wi yuqawi da fay degeural shahwata nahimi de nga mam apetit ku fukhle waaw bëgg bëggu aji fukhle manam ñam wi bu nexé néna bo topé sa ndey jo néna do bayyi bu mukk mune kon nak lu may yi nex neena na nga fexé rek ba bañ ci top sa banexu bakkan ndax bakkan mom soko topé rek mu duggal la ci kër go warul wona dugg mune ndax wan nafsu bakkan bi ka tifli dafa melni goné intu milhu soko boyolé rek diko sétan bañ ko feral shab da fay mag rek ala hubbi rida'i ci bëgguk nam aw xalé mom boko bayé muy namp rek dana dem ba sax sikim di namp waye boko feralé nak mu daldi fer wa in taqtimhu soko feralé rek yan fatimi mu daldi fer mune kon nak bakkan goné la dang koy yamalé rek muy yam xam plaasam boko yamalé wul nak mu uppal kon fasrif nanga wulbati hawaha bëgg bëggam nang koy wulbati nañuy wulbati nak wala xar mu jëm ci tolu jambur wa hadir nanga moytu antu waliyahu diko jox lamu bëgg ndax kat innal hawa wirna niki bakkan feek yang koy jox lamu bëgg innal hawa wirna niki bakkan mata wala feek yang koy jox lamu bëgg yusmi murayla aw yasmi wala mu alak la wala mu ayibal la bok bakkan dal fiik yang koy jox lamu beug ben mo alak la wala mu ayibal
kon wara'iha nga sam sa bakkan bi wa hiya fil a'mal sa'imatun bu fekenti itam aje boy li ci jeuf yi di dem nang ko sam bayiko ak sa beut ndax xar la rek muy dem te xar xamul dal wa in hiya istahlatil mar'a donte mom sax neexluna sam way bi tol bi muy foré donte neexluna ko fala tusimi bu ko boyal aw nang koy surveiller diko sam ndax kat kam hasanat barina bu mo rafet bu mo rafetale ladatan ab banex lil mar'i di ñil nit ki fekk ne banex bobu qatilatan ajrayl leg leg sabakan bëgg loola mbir te mbir moomu sa alkane daf ca nekk waaw misal mi mën naa bañ a sori xam nga kiy tux cigarette te ñu bind ci paquet bi ne kii lii baaxul ci sa santé bis bu nekk nga dang-dangi bay bëgg a dee waroon ci jënd soo moo naan wala nga jënd ci boog ordonnance boo

jokkante lolu day tektale ni ki def lolu bakanam la top waaw te itam lamu top rafetalal nako lo xamanteni mu ngi koy ray ndax cigarette day waji dund te itam da fay bokku ci alak nit ki kon kam hassanat lazzatan lil mar'i qatilatan min haythu lam yadri ci fo xamne sax du xamne an sum niki poson bi wala toke bi bok fi dessa bi mu ci ñam wi lele nga top sa bakkan ci mbir yo xamanteni sa alkane ngi ci te yeguloko mu ne kon nak na nga bayyi sa xel ci sa bakkan nga bayyi xel sa bakkan lol ndax sa non la non bi le gëna jégué moy sa bakkan motax mu ne waxa dessa isa min ju'in wa min shiba'in fa rubba mahmasatin sharrun min at-tukhami waxa na nga ragal ad-dasa isa xew xewi min ju'in ci lala mom xef la wa min shiba'in wa lusu ndax kat fa rubba mahmasatin bayna xef go xamne sharrun mo gëna bon fop min at-tukhami neena ci tukhum maana yalla daf ni kulu washrabu wala tusrifu lek len nan len te bulen yak ñu ne kat leg leg ñu ne la bul xif bu mu upp wante itam bur sur bu mu upp mu ne ti leg leg itam sur bu mu upp dana gën xif bu mu upp ndax ki sur bu mu upp la muy mën ci jaamu yalla ki xif bu mu upp du ko mën ndax day faible waaw lool na dafa am nak ñaari sens ben sens bi modi e bu neewal sak jaamu yalla bu eppal itam sak jaamu yalla na nga fexé rek ba nek ci milieu bi waaw mom la way kat ba wax ne hubbut tanahi shatatu khayrul umuril wasat waaw neena ndax hubbut tanahi bobu xir ci jaamu yalla bu mu upp man la yobbu ci ngistal waaw gattay lu ci jaamu yalla dana dem ba tax sax nga bayyi farata yo warona taxawé mune wante bobo gëna yees waaw uppal ci jaamu yalla neena mo gën fuf neena nga tayel ci ba am farata yo bayyi kon fa rubba mahmasatin sharrun min at-tukhami mune wastafrighid dam'a من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم من واستفرغ نغا ساكو طول الدمع رونغ من عين مبوت بت بوغا خامني قد امتلأت فيسنا من المحارم تي اي بكا من والزم نغا تقونك حمية الندم كارانغك رجو manam fuñ la fekk rek na ngay joy ci ay bakar yo xamne dekk nga ko diko def ngir sak doom adama ngir sak doyeti mune itam na nga dekk tout ak di reccu ndax kat yaangi ak bakante bis bu ne mu duggal ci musiba wa khalifin nafs mu nga wute ak sa bakkan wa shaytana na nga wute itam ak shaytane ndax shaytane limuy am doole bala am doole ci yow ci bakkan lay jaar kon ñaari non len bu ñu la jigal mukk ba nga top len na nga wuté ak ñom wa'simhuma na nga len moy bul moy yalla nak waye moyal sa bakkan ak shaytan wa in huma donte ñom ñaar sax mahabbaka nusha ñu lay selalal ak laye bir fatahimi na nga len tumal len wax ne yeen kat samay non ngeen li ngeen may digal baxul waye am na ño xamni shaytané ak sen bakkan len gëna def xarit ci yalla mi len bind motax muné wala tuti' minhumā khasman wala hakaman bul ñak fayda mukk bay top kenn ci ñom ñaar mo xam ci xulula wala ci atté bu ci top kenn ndax fa anta yaw ta'arifu ya gëna xam kaydal khasmi pexem xulo wal hakami ak atté leg leg bakkan bi ñew di xulo ak yaw shaytané taxaw ne daf leen di atté bur deglu ki xulok yow bur deglu itam ki at ndax kat borom ciq day moytandiko borom batu ne te comme yow am nga ciqul iman ak top yalla bu la sa

de xolok yow ci ay bëgg bëggam bu ko top yow defal li la war rek bu sheytaane ñëwé bëgg la andil ay philosophie yo xamné xamulo fu mu joggé yow bu ko déglu ñom ñaan ñëpp ndëgg sërax leen lay wutal kon fala tuti' minhuma khasman wala hakaman fa anta ta'rifu kayd al khasmi wal hakami mune ah man dal man imam busayri dal ma ngi diglé rek lu bax ma ngi joxe ay conseils yu bax te conseils yi may joxe kat ñiké wu mako man ci sama bop ba nopi xam nga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci mandom nga bu daan war nit ñi daf daan wax ne ma ngi leen di ma ngi denk sama bop di leen denk ragal yalla ak top yalla imam busayri nak neena mom liko jaaxal modi ne ak liko titlo modi mu ngi diglé lu bax te faté bopam xam nga amna ñu yalla wax ci alquran mudi ci fi ne atamuruna an-nas bil birri wa tansawna anfusakum ndax da ngeen di diglé lu bax te faté sen bop kon nit ki budé diglé lu bax dafa fekk mu warun ci ñeek mom ba nopi motax mu ne kon astaghfirullah ma ngi jéglu yalla min qawlin ci wax jo xamne mang koy wax rek bila amalin te jefewumako man dal laqad nasabtu bihi naslan li zi uqmi lolou dal mu ngi melni ku fekk jigen ji dul am dom mané dom ji moko jur jigen ju massa am dom mané dom ji moko jur wax bobu ni mu nekké waxi néna ki dura ki fen néna sama wax ji dal lolou la niru ndax diglé lu bax diglé ci ngay ci sanguuma dal lolou jaadul kon ma ngi jéglu yalla ci lolou ma def mune ndax amartukal khayra yow kat mang lay digal lu bax lakin waye man kat ma'tamartu bihi jefewumako wamastaqamtu man kat teguwuma ci siratal mustaqim kon fama qawli laka astaqimi ana lan mo waral bok ma taxaw nan la jubal te man jubuma kon bala nga juble yow na nga fexé ba jub ba nopi mune kon dal man imam busayri manduma waye lolou waxin la rek mune kat wala tazawwadtu ti yobuluma qabla al maut lu ñeek may faatu nafilatan ben dolenti yiw man dal imam busayri ma ñak fayda man dal jemuma fexé ba may wut ay jëf yu rafet ak ndolenti yiw mo xam sarax la wala wax ju bax la wala ngab sama téré di jangi la wala yeneeni mbir yo xamne mu ngi bokku ci denga mam ci baqiyatu salihat pour mu nek ay ndolenti yiw ma denk ko sama bammel ludul ne rek dama tok di yaciara wala m usalli man sax imam busiri julli wuma siwa fardhi ludul julli juroom yi ma yalla faratal walam asumi musuma wor itam ludul ramadan di wéru koor wi nga xamanteni mom lama yalla digal man dal sumay julli juroom ak wéru koor dal ci la japp waye taxul wéru wu nek ma cey wor ñetti fan deeng wala leg leg ma wor deeng bu fekke sha'ban ñewna wala may wor yenen wor yo xamanteni yunus sallallahu alayhi wasallam dal nako wor musuma ko def buma julli suba itam bala ma julli suba duma julli sax ñaari rakka fajari duma def itam shafa ak witar e man dal suma julle ge rek jokna dem sama yoon duma nafile itam lu jitu tisbar duma nafile ginaaw tisbar duma nafile lu jitu takusan man dal lima yalla digal rek ci la yam man dal ma sagan man dal wala tazawwad yobalum qabla al maut lu ñeek may faatu nafilatan ben dolent yow walam usalli man kat julewuma siwa fardhi ludul samay farata walam asumi teetam woruma ludul samay farata mune kon nak man imam busayri zalamtu toyna sunnata man yonu ka nga xamne ahya dan dundal adzalama gudiya ila an ishtakat jamba tawat qadamahu nyari tankam ya lan la tawat ad-durra lor min warami bu bawo ci newi maana yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom mi nga xamanteni yalla jegal nakoy bakaram sayyidina muhammad mi nga xamanteni li yalla bindi yep mo ci gën mom segam mom la yalla jegal
jox ko ngeenel gum ma sa jox ken mo noppulul dina fi la guddi ba tankam newi rawatina man mi nga xamanteni samay jëf agagul fenn man Imam Busayri kon nak man dal togn na ka nga xamanteni yoonu ka nga xamanteni dan na dundal guddi ba ay tankam newi te modi sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam muni lutax muni togn na yoonu ka nga xamne dan na dundal guddi ba tankam newi te liñu gis ci hadith modi yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dawul na fi la ci guddi gi lu upp fukki rak'a ak ñaar ñu ne waw fukki rak'a ak ñaar la dan na fi la wante saar yamu dan tari nak mo guddu taxaway ya yag waw xam nga ñaari rak'a yo tari qul wallahu ahad ba na gat waye ñaari rak'a yo xamanteni dang ca commencé baqara ba maryam koku guduna taxaway ba yagna waaw kon yerenti bi sallallahu alaihi wasallam fukki rak'a ak ñaar dan nako nafile guddi waye nak taxaway ya dan na yag lol sax ba lolou mo juron ci mom tank ya newi motax mom yerenti bobu lam tashtarit segam mo am farlu gogo rawatina man Imam Busayri nga gis ni kon Imam Busayri yalna yalla yok leram wayam danu sina ci sayyiduna Muhammad limu don wax yeb def don wiri rek waye ki mo soxla moy sang bu tedd bi tabarakallahu mbokki li modi li nga xamanteni gor gi santon nañu ko ñu dor ko insha Allah fasiyene nañu ko agale top ko buntu par buntu ba mu jeex kon jeexal nañu buntu bu ñeek bi kon nak duñu def rek mudul yamale fofu waxtan wi ñu bayile nak tabarakallahu ustaz hasan fall te itam di gërëm suñu technicien bu baax bi di ciéri wax dëgg yàlla liggéeyam rafet na te def na ko itam ci xol bu mucc ayib yàlla nañu ko yàlla fayal yàlla na yàlla barkeel itam liggéeyam ñuy gërëm itam suñu mbokk mu baax mi di hadi wadd tabarakallahu kon du ñu def rek lu dul delloo kàddu gi professeur hasan fall wassalaamu aleykum wa rahmatullah.

liggéey ba waxtu yépp jeex. Kon segam yonent bi moo amoon buru julli fay ko, rawatina koo xamante ni wax dëgg yàlla àgguloo ko sax ci we. Mu mel ni kon jaamu yàlla yooyu nga xamante ni moo ñuy jàllale, te yonent bi xeebu ci woon dara, ñun ñi nga xamante ni njabootam leen waruñ ci xeeb dara. Toog nag di jël congé bañ a julli, wala nga toog ay at, am na sax ñoo xamante ni jël na ñu toog benn waxtu julliwuñ ko, waaye da nga gis ñoo xamante ni danañu toog ay at duñ ko julli. Am na ñoo xam ne sax koor gi moo leen booleeg julli. Yooyu yépp ak càggante la. Jullit bi daal dafa war a xam ne julli waru gar la ci moom. Ni ngay xëyee di dem ci sa société di liggéey, nga xamante ni bu liggéey ba daggee sa waa kër jaaxle ndax dootoo amati salaire boo fayeeku, noonu itam la julli mel. Ki dul julli ëllëg du mën a tàllal yàlla loxo ne ko fay ma dara, parce que amu fa dara. Kon mu mel ni diggante daal nit ki di nekk jullit wala muy nekk yéeféer nañ koy xàmmee moo di bàyyi julli. Nit ki bu dee julli jàppal ne jullit la, waaye bu julliwul rek jàppal ne nag yéeféer la. loolu nag di xadis bu nga xamante ni yonent bi wax na ko, te waxu ko benn yoon, wax na ko lu tolloog ñetti yoon pour wane importance julli. Mu mel ni itam wax na ne li ñuy njëkk rek le ci jaam bi ëllëg yowmal xiyaam moo di ay julleem. Su fekkente ni seet nanu say julli wér, am nga 1000 chance pour jàll. Da ngay xool ne élèves yi nga xamante ni ñu ngi def examen, léeg-léeg ci matière yi ñuy def dana ci am matière boo xamante ni dañ naan buñ ko jàllee rek suñu affaire baax. Maanaam matière bi daal moom su ma ko jàllee rek sama affaire baax, parce que yi ci des garaawul. Noonu itam la julli mel. Julli moom boo fexee ba jàllu ko rek yeneen yi ci des moom dootul garaaw. Moo tax inna salata tanha anil fahshaai wal munkar, képp koo xamante ni fexe nga ba édiquer sa bopp ci julli ca waxtu, di ko def itam ni ko yàlla bëggee, da nga dem ba lépp luy xeetuk mbon day dañ ci yow ba set wicc. Mu mel ni nag kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox nañu importance julli, wane ne julli daal mooy mbir mi. Képp koo xamante ni foyee nga ko sa lislaam dëgërul, ndax foyee nga ko. Am na julli gu ñuy wax salaata sakaraatil mawt, wa hiya rak'atani yusalliha bayna al-maghribi wal-isha yaqra'u fi kulli rak'atin al-fatiha marratan wal-ikhlas thalath marrat qala man salla hadhihi as-salat hawana Allahu alayhi sakarat al-maut. Ñu ne julli gi nga xamante ni mooy tax dee woyof ci nit ki, sukuraat woyof ci nit ki, nee na ñaari raka lay doon. Nee na nag yaa ngi koy julli ci diggante timis ak gee. Raka bu ci nekk yaa ngi ciy jàng fatiha benn yoon, jàng ci l'ikhlas mu di qul wallahu ahad ñetti yoon. Nee neen képp koo xamante ni julli nga julli gi, nee na yàlla dana woyofal ci yow, nee na mettitu dee wextanu dee yàlla dana ko woyofal ci yow. Kon mu mel ni ñaari raka la yoo xamante ni ñaari raka yu neex a def la te woyof. Yaa ngi koy def ci diggante fi nga jullee timis ak baba ngay julli gee. Balaa ñoo julli gee ci ngay julli ñaari raka yi. Yaa ngi ciy jàng fatiha benn yoon, jàng ci l'ikhlas mu di qul wallahu ahad ñetti yoon. Waaw, boo ko defee yàlla mën na laa dimbali soo dee génn àdduna, sa sukuraat du metti. Ñu ne am na beneen julli bu ñuy wax salaata kafaratil bawl, te ñu junjoon ko ci commencement bi. Moo di julli goo xamante ni soo ko defee sobe yi nga xamante ni doon na la taq te yëguloo ko, te mënoon a yàq sa julli, ndax képp koo xamante ni da ngay julli te sa mbub ma nga jullee am sobe, yàlla du nangu sa julli. Ndax dañu wax ne laab ñaari xaaj la, taharatul xadath ak taharatul xabath. Taharatul xadath mooy boo amee toj mu mag nga sangu ji farata, su amee toj mu ndaw nga jàpp. Waaw, loolu moom moo di taharatul xadath. Bu dee taharatul xabath nag mooy nga fexe ba sajaada bi ngay jullee laab sa yaram sobe bu ci taxoon nga fexe ba mu dañ. Fexe itam bu mbub mi ngay sol pour julli itam laab. Yooyu nag bu ci manqué ak laab rek sa julli du wér, ndax ki nga xamante ni day julli te mbubam am sobe julleem wérul. Ki nga xamante ni day julli te sijaada ba muy jullee am sobe kooku itam julleem wérul. Ki nga xamante ni itam loxom dafa rëcc dugg ci saw ba loxo ba taq te itam demu raxasi ko lu dul mu julle noonu rek, kooku itam julleem du wér. Kon nag pour sa julli wér foog nga am li ñu tuddee taharatul xadath ak taharatul xabas. waaye nag nit ki lu mu moytandiku rek du ñàkk am ay rëcc-rëcc yoo xamante ni du ko yëg. Waaye rëcc-rëcc yooyu yàlla dimbali nañu ci mbaaxam.

ak ciofelam ci yonent bi jox ñu julli go xamanteni mën na tax recc recc yoy doon am ci yow ci walu sabe yalla jéggal lako ñene ñaari rakala yoy julli yang koy julli nak ginaaw bi nga julle julli ko yor julli la go xamanteni itam mag ñi dañ koy def modi suñ démé ba yor yor jot ñu jog def seeni nafila neena yaangi jang nak ci ginaaw bi nga julle julli ko yor yor ba paré neena nak ci ngay sogu julli ñaari rakaa yi kon dal yaang koy julli dal côté midi yoyu waaw bu midi di jot man nga julli ñaari rakaa yi fu midi joté rek man nga julli ñaari rakaa yi ben rakaa bi yaangi jang fatiha ben yoon jang ci suratul kawsar mudi inna a'tainakal kawsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar nga julli nga jang fatiha ci ben rakaa bi ak suratul kawsar nga jang nak suratul kawsar juroom ñaari yoon ci rakaa ñaarel bi nga jang ci fatiha ben yoon jang ci l'ikhlas mudi qul huwallahu ahad mom nga jang ko mom juroom ñaari yoon nenen من صلى هذه الصلاة ينوي بها كفارة البول غفر الله له ما أصاب بدنه وثيابه من البول يعني كيف كو خامتني جولي nga julli gi nga yene ci yalla faral la say sobe yo xamanteni ci walu sawlo yu la taxone ñune bu boba yalla dana la jéggal lepp lo xamanteni taxone na la ci sa yaram wala mu tax ci sa yere ci lo xamanteni sawla te yeguloko won amna e julli guñuy tuddé salata waja'il adraf wa hiya rak'atan bayna al-maghrib wal-isha wa yaqra'u al-fatihata fi kulli rak'atin marratan wa qul ya ayyuhal kafirun wa idha ja'a an-nasrullah wal-ikhlas wal-mu'awwidhatayn kullu wahidatin marra la yara waja'al adraf ñune julli gi nga xamanteni modi jullik metitu bañ nam ki nga xamanteni dafa amé metitu bañ mo sonal ko lol su bëggé takhaliko ak metitu bañ yoy ci katunu yalla ak mbaxam dañu bëgg mu julli ñaari rakka gannaaw manam ci digënté timis ak gé lay julli ñaari rakka yi ci digënté timis ak gé su ko défé mu jang ci ben premier rakka bi fatiha waaw manam day jang ci rakka bu ci nek daf ci jang fatiha ak qul ya ayyuhal kafirun rakka bu nek daf ci jang fatiha ben yon jang ci qul yal kafirun jang ci iza jaa nasrullah wal fath ba mu jeex jang qul huwallahu ahad allahus samad ba mu jeex jang qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq ba mu jeex mu jang qul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas ba mu jeex sar bu ci nek nak mu jang ka ben yon mune dal su fekenteene def na julli gi yalla man nako defal sutura metitu bañ dotu ko yapp mune jeelenen ci Abi Dharr al-Ghafari radiyallahu anhu annahu ishtaka ilayhi waj'a al-adras fa'allamahu alayhi salatu wa salam hadhihi as-salat qala salliha kull layla fa innaka la tashtaki ba'daha waj'a al-adras qala Abu Dharr fa sallaytuha fama ishtakaytu ba'daha jeelenen ci Abu Dharr al-Ghafari mu waxne man di dama amone bagn rek bu may daanel dima sonnal neena mu ñew ci yonenti bi tawat ko ko ne ko man dal dama am rek ne tutu bagn bu may sonnal neena nak bima ko waxe yonenti bi neena daf ma jangal nak julli gi moy julli gi ñu wax legi te modi ñaari rakka yo xamanteni yang koy julli ci digeunte timis ak ge rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ben yon wallahu ahad ben yon no qul wallahu ahad ben yon jang ci itam fatiha ben yon jang ci qul ya ayyuhal kafirun ben yon jang ci iza jaa nasrullahi ben yon jang ci l'ikhlas mudi qul wallahu ahad ben yon jang ci qul a'udhu birabbil falaq a qul a'udhu birabbin nas ben yon neena bama ko sante bama def ko neena mujuna nak yegatuma dara ci metitu beñ koku Abu Dharr al-Ghafari mom moko netli jele ko ci sang bi sallallahu alayhi wa sallam amna itam julli guñuy tuddé salatun 'inda nuzul al-matar julli go xamanteni dang koy julli bu fekenteni mo ngi taw ñune julli gogu ñaari rakala ñune jele nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxne
من رأى المطر فصلى عند ذلك ركعتان بحسن ركوع وسجود وخشوع أعطاه الله تعالى بكل قطرة 10 حسنات وبكل ورقة أم بتها الله تعالى من ذلك المطر 10 حسنات من ينتي بي صلى الله عليه وسلم وخنا نكيب كو خمنتني دنجا جيس تاو بدي واج نانا نجا ديم جولي نياري ركع mu fekkenteni waxtu wa waxtu wu dagana nafila la nga julli ñaari rakka bi taw bi di wacc neena nga def ko nak rafetal ruko ya lol rafetal itam sujjor ya ndax bëgguñu nga pamti pamte ko ndax amna ño xamanteni suñu dey julli dañuy melni kuy ciof ganaar guy ciof waaw ruko ya sujjor ya yépp danaka dal dañ koy patam patame te itam nit ñi war nañu baye xel ci ne julli dafa am ay farata farata yoyu bu manke ci julli gi dotul bax te ku ne gis na ne ruko seug ci ruko farata la seug ci ruko farata la gis na ne itam sujjot farata la seug ci sujjot farata la seug ci sujjot farata la yoyu itam leg leg nga gis rek ño xamanteni dañuy saggan lol ba buñu ruko ayé duñu am sax jotu sigi fofu lañuy jaaré daldi wéy rek dem sujjoti da nga gis itam ño xamanteni sigi ci sujjot bi danaka duñu sigi ba tok dañuy tek seen jere sigi tegat lolou ku koy def yaangi julli mais sa julli goku yang koy yak ndax amul yalla duko nangu ndax farata ñom matul mu nek kep ko xamanteni julli nga julli gi rafetal rukoya rafet sujjot ya neena itam toroxlu ci biir julli ga mu ne yalla dana la may ci tokki ndox yoy nga xamanteni mu ngi wadde ci taw bi ben tok ndox bu nek yalla dana ko multiplier def ko fukki rafet rafet neena bepp ñax wala bepp xop bo xamanteni rek taw bobu saxal nako ci katanu yalla neena xop bobu itam yalla dana lako multiplier defal lako fukki rafet rafet lolu itam mu delu itam ci yermande yalla ak ciofelam ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam mune itam benen julle ngi ni pour ki nga xamanteni dafa bëgg tukki mune bokku na ci tegginu tukki bokku na ci discipline tukki nit ki bala tukki dadi listikhar tukkem waaw nga listikhar sa tukki bala ngay genn te nang koy defé nak modi da ngay julli ñenti rakka yi ngi julli neena dang koy jang fatihatul kitab modi alhamdulillahi rabbil alamin ba mu jeex nga jang ci itam qul wallahu ahad waaw ci rakka bu nek ci ñenti rakka yi neena su ko defé nak nga jang allahumma inni ataqarrabu bihinna ilayka fakhlufni bihinna fi ahli wa mali neena ñenti rakka yoy premier rakka bi dang ci jang fatiha ak qul wallahu ahad ñaare ru rakka nga jang fatiha ak qul wallahu ahad deng ñettelu rakka bi nga jang fatiha qul wallahu ahad ñentelu rakka bi nga jang fatiha qul wallahu ahad neena bu fekente ne julli nga ko nak beusselmal neena nga ñaan nak ñaan gi nga wax ni allahumma inni ataqarrabu bihinna ilayka fakhlufni bihinna fi ahli wa mali su ko defé nak bo génné yalla dana la wootu ci sa njabot wootu la ci sa alal dara du ci yaqku amna ci julli gi ci benen julli bu ñi wax itam salata qada'id dayn manam julli go xamanteni nit ki daf koy def pour yalla mën ko fayal ay borom yi nga xamanteni teñ ko tecc pour mu fay ko mu nekk itam julli go xamanteni wax na ne dal ñenti rakka lay doon rakka bu ñëk bi yaangi jang fatiha ak qul a'udhu bi rabbil falaq mais yaang koy jang qul a'udhu bi rabbil falaq bi yaang koy jang fukki yoon rakka ñaare bi yaangi jang fatiha ben yoon jang qul ya ayyul kafirun fukki yoon neena bo paré nak ci ñaari rakka yu ñëkki neena da ngay tok ginaaw bi nga selmale nga daal di jang ñaan gi te modi nga wax subhanallahil abadiyil abad al wahidil ahad سبحان الله الفرد الصمد الذي رفع السماوات بغير عمد المنفرد بلا صاحبة ولا ولد سوكو ديفه نا nga jog bo noppé ci ñaan gogu bo yéme fofu nga jog nak julli wat yenen ñaari rakka yi dess ñaar rakka yi ci boku dey julli ben rakka bi yang ci jang fatiha ben yoon jang ci alhaakumut takathur ñett yoon jang ci itam wal asri innal insana lafi khusr ñett yoon jang itam iza zulzilatil ardu zilzalaha ñett yoon jang l'ikhlas mudi qul wallahu ahad ñett yoon su ko defé nak bo paré nak ci sa julli
neena nga daldi sujjot nak gannaaw ba nga selmale nga daldi sujjot wa bo selmale nga sujjot waye nak ci bir sujjot bi dang ci wax ñaan gi waye ñaan gi yang koy wax janko dang ko jabutu jurom ñaar yoon manam jurom ñaar yoon ngay jang ñaan gi ñaan gi nak modi li da nga nan allahumma inni as'aluka at-taysira fi kulli 'asirin fa inna at-taysira fi kulli 'asirin 'alayka sahlun yasir su ko defé nga dadi tok so toge nak nga dadi siggi tok ci sujjot bi dadi jang ñaan gi mala bëgg wax nga jang ko mom fukki yoon te modi falillahi alhamd rabbi as-samawati wa rabbi al-ard rabbi al-alamin wa lahu al-kibriya'u fi as-samawati wal ard wa huwa al-aziz al-hakim ñu ne kep ko xamanteni jang nga ñaan gi manam def nga julli gi ni ñu ko santane ñu ne yalla dana la fayal say bor wa bor yi nga xamanteni mu ngi yang ko gaddu won ci sa loss te mën loko fay yalla dana la ko fayal mbokki mu melni julli yi ñu fi lim yeb julli yu am solo la yo xamanteni julit yi mën nañ ko jeriñu te itam julit do xet benn yiw lu yiw tuti dana fexé rek ba for ko duggal ko ci mbusam waaw julit mom toujours dañ ko wara fekk muy xënte wo ñaar yi dirhamun lil ma'ash wa zadun lil ma'ad dirham bo xamanteni mu ngi koy wut pour jox ko njabotam fegu ci itam protéger ci dignitém ak ñu bo xamanteni mu ngi koy wut pour denk ko bamélam tabarakallah waxtu ñu dafa jeex waye

rakaay mat waaw ngay julli raka bu ci nek ci fukki rakaay tan cey jang fatiha ben yon ayatul kursi ben yon l'ikhlas nga jang ko ñetti yon koku itam yol bi nga ci am ken xamul nu mu toll kon lolu modi nafile guddik talata ak beccëk ba sidi guddik alarba la guddik alarba mom itam am na nafile bu ñu santane pour ñu def ko ci ñu ne nafile ba nak ñent raka lay nek ñu ne jël neen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu wax ne jullik alarba ñent raka la mu ne raka bu nek nak yang cey jang fatiha ben yon l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad nga jang ko ci ñeen fukki yon ak ben waaw nga jang ko ñeen fukki yon ak ben muy 41 qul huwallahu ahad mom ngay jang ci gannaaw fatiha ci ñeent raka yoy mu ne bo selmale itam nga def astaghfirullah nga def ko 70 fois nga def astaghfirullah 70 fois muy juroom ñaar fukki yon astaghfirullah lolu modi nafile guddik alarba su fekke beccëk bala nak mu ne naf raka ya nga wara julli ci beccëgu talat alarba neena fukki raka la ak ñaar neena itam da ngay dem ba bu beccëk bi yëkëti ko manam ci digënté midi 1 heure japp 1 heure côté yoy nga koy julli mu ne ndax jëlé nañ ci Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mu ne nafile bi dal fukki raka la ak ñaar neena te yang cey jang umul qur'an mu di fatiha di alhamdulillahi rabbil alamin mom nga ci jang ci raka bu nek jang ci itam ayatul kursi ben yon jang ci l'ikhlas ñetti yon jang ci itam al mu'awwidhatayn mu di qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas bu ci nek nga jang ko ben yon jang qul a'udhu bi rabbil falaq ben yon jang qul a'udhu bi rabbin nas ben yon waaw kon fatiha nga ci tari ben yon ayatul kursi ben yon l'ikhlas ñett yon te mo di qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq ben yon qul a'udhu bi rabbin nas ben yon kon lol modi julli beccegu alarba mu melni kon bobu itam nafila la go xamanteni la ca nek ci ngeenel ken xamul na mu toll bu joge ci nafila guddik alarba ak beccëk ba neena dañu ñew ci nafila guddii al-khamis ak beccëk ba ñu ne wa amma salatu laylatil khamis fa thaman manam nafila guddii al-khamis neena juroom ñetti raka lay nek juroom ñetti raka le nit ki di nafila ci guddii al-khamis mu ne lolu itam ñu ko solo jele ko ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mune raka bu nek neena dang ci jang fatihatul kitab mudi alhamdulillahi rabbil alamin jang ci itam l'ikhlas mudi qul huwallahu ahad fukki yon waaw ci juroom ñetti raka yi neena bo selmale nak nga wax li la ilaha illa allah alhaqul mubin mom ngay wax nga wax ko 100 fois manam temeri yon waaw bo selmale ci juroom ñetti raka yoy nga xamantene raka bu ci nek yang cey jang fatiha ben yon l'ikhlas ngay jang ko fukki yon neena so selmane nak ci julli ga bëgg neen nga zikkar tur wi te bat bi te modi la ilaha illa allah alhaq almubin la ilaha illa allah alhaq almubin nga def ko 100 fois modi temeri yon lol modi nafila guddik alkhamis sudi beccëk ba nak nenen ñenti rakka nga cey nafila nene itam lolou itam ñu ko jël ci Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mu ne rakka bu nek yang ci wara jang fatihatul kitab ci ñenti rakka yoy nga wara nafile ci guddi ci beccëku alkhamis nene yang ci wara jang fatihatul kitab muli alhamdulillahi rabbil alamin ak iza jaa nasrullahi wal fath mom itam nga jang ko جرم فكيون إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ممتا مجانوكو جرم فكيون نانا
so noppé nak ci julli ga néna nga def

l'istighfar manam nga djeglu sa borom 70 fois mudi djuroom ñaar fukki yoon yor sa kru sek nan astaghfirullah ba mat djuroom ñaar fuk loli tam mom modi nafila guddig alhamis ak beccëg ba e nafila guddig aljuma ginaaw biñu joggé ci nafila guddig alhamis ak beccëg ba nafila guddig aljuma wax ne nek ñaari rakala yene jël nañ ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mune nafila guddig aljuma mune ñaari rakala raka bu ci nek yang kay jang fatihatul kitab ak iza zulzilatil ard zilzalaha mom yang kay jang juroom fukki yon kon 50 fois ngoy jang su ko defé bo après nga selmal lolou mom moy nafila guddik aljuma su de beccëg ba nak bëgg nañ ci digënté tisbar ak takusan nga nafila fa ñaari rakka may na ndax lolou ñu ko jël ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma mune rakka bu ñëk ba yang kay jang Fatiha ci ñaari rakka yoy nga xamanteni bëgg nañu nit ki nafila ko ci beccëgu aljuma ci digënté tisbar ak takusan bëgg nañu nga nafila ci ñaari rakka ya ben neena ci premier rakka bi yang ci jang Fatiha ak ayatul kursi ak qul a'udhu birabbil falaq juromi yon manam ñaar fukk ak jurom qul a'udhu birabbil falaq yang koy jang ñaar fukk yon ak jurom ci rakka bu ñeek bi su de ci rakka bu ñaarel bi bëgg na nga jang ci Fatiha ben yon jang ci l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad ben yon jang ci qul a'udhu birabbin nas ñaar fukk ak jurom kon fele ci rakka bu ñeek ba yang ci jang qul a'udhu birabbil falaq ñaar fukk ak jurom ci rakka ñaarel bi yang ci jang itam qul a'udhu birabbin nas ñaar fukk ak jurom kon dal ñaari rakka yi ñu bëgg nga jindi ko ci beccëgu aljuma ci digënté tisbar ak takusan premier rakka bi fatiha nga ci tari ben yoon tari ci ayatul kursi ben yoon tari ci qul a'udhu birabbil falaq ñaar fukk yoon ak jurom ñaareru rakka bi yang ci tari fatiha ben yoon qul huwallahu ahad ben yoon qul a'udhu birabbin nas ñaar fukk ak jurom su ko defé nak ginnaw bo julle ba nopi bëgg na nitam nga zikar li modi nga wax la hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم nga zikarko jurum fukki yon nena li dal mom modi julik beccëk kon julik aljuma wax nañ len guddiga nafila yi nga wara def te ñaari rakka la ak sar yi ci wara tari gude itam beccëk ba wax nañ len ñaari rakka yi ci wara nafila ak sar yi ci wara tari bo pare itam ñaan gi ci wara ñaan te modi la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim nga def ko itam juroom fukki yoon mune itam aljuma amna ay discipline amna ay teggin ndax bëgg nañu nga nafile ci aljuma ci guddiga ñenti rakka su fekke mën nga ko rakka nga jang nak ci rakka ya rakka bu ñëk ba suratul an'am mom nga cey jang bu ñaarel ba nga jang ci suratul kahfi bu ñettel ba nga jang ci suratul taha bu ñentel ba nga jang ci suratul yasin ginnaw fatiha waaw premier rakka fatiha suratul an'am ñaarel rakka fatiha suratul kahf ñettelu rakka fatiha ak taha ñentelu rakka ba nga jang fatiha ak yasin su fekke mënuloko itam bëgg nañu boko mëne def itam Fatiha ak Yasin premier rakka Fatiha ak sajda deuxième rakka Fatiha ak suratul dukhan troisième rakka Fatiha ak suratul mulk quatrième rakka lool dal bëgg nañ ko kuko nafile ci guddik aljuma ñu né jëlé nañ ci manam yenente bi sallallahu alaihi wasallam wax na né man salla fi laylatil jumaa rak'atayn yaqra'u fi awwal ركع ياسين وفي الثانية تبارك الذي بيده الملك
واعطي في كل حرف نورا يسعى به يسعى بين يديه ويأخذ كتابه بيمينه ويكتب له براءة من النار من كيب كو خامن ني يونت بي صلى الله عليه وسلم واخنا ني كيب كو جولي غوديك اجوما نياري ركعة ركعة بو نديك باغا جانغ تي ياسين اك فاتحة بو نياريل باغا جانغ تي تام فاتحة اك تبارك الذي بيد الملك نينا يالا دانا لا جوخ نينا حرف يوي حرف سار يوي nena xaraf bu nek dana ko def leer bo xamanteni euleuk yomal xiyam mo lay leralal yoon wi nena itam euleuk so dekke danen la jox téré sa téré danen la ko joxe ci sa loxo ndey jor te itam danen la bindal ne la yow mi kat ku set nga wicc ci safara do fa dugg ñu ne itam sopu nañu lol ci nit ki su fekenteene duguna ci bisu aljuma demna dugg ci jumaaja bëgg nañ bala def dara munafila ñent rakka waaw rakka bu ci nek mu jang ci fatiha ak qul huwallahu ahad jurum fukki yon lolou itam bëgg nañ ko gis nañ ci hadith ne kep ko xamanteni julli nga julli gi te modi bo duggé ci jumaaja lu jitu ñuy julli juma nga fex ba jitu fa nafila ñent rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ak ikhlas nga jang ikhlas ba jurum fukki yon nen ko ko def yalla dana la sam ci sa bop sam la ci sa alal sam itam say dom mon itam jox la ndam fi ci aduna ak alakhir ñu ne itam bari nen ci bëgg nañ ci guddé aljuma nit ki dal di ci bari lu muy julli ci yenen te bi sallallahu alaihi wasallam bëgg nañ ko ci guddi ga bëgg nañ ko itam ci beccëg bi te muy bari loy julli ci yenen te bi ñu ne jël nañ wax nañ ci hadith ne kep ko xamanteni julli na yonent bi ne kep ko xamanteni julli na ci man bisu aljuma jurom ñett fukki yoon neena yalla dana ko jéggal ay bakaru jurom ñett fukki at lolé itam lu am solo la julli ci yonent bi jurom ñett fukki yoon boko defé yalla dana la jéggal sa bakaru jurom ñett fukki at kon ñun ñamagul jurom ñett fukki at mom xamna ne suñu dana gëna nek suñu bénéfice ñu wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam bimu waxe wax bi ñu ne ko waw kayfa salatu alayk naka lañu julli ci yow muné qulu allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam ñu ne ko waw yow yonent bi naka lañu julli ci yow muné wax len allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam ñu ne sopp nañu itam ci bisu aljuma ku ci jang ci guddiga ku ca jang suratul kahf neena ba sopp nañ ko itam ci beccëg ba suratul kahf dal bëgg nañ ko ko jang ci beccëgu aljuma ak guddiga ñu ne itam kep ko xamanteni jang suratul kahf ci guddiga wala ci beccëg ba neena yalla dañ la jéggal say bakkar da ko dalé ci aljuma ba nga ko jangé ba benen aljuma di ñëw neena itam lu tollo juroom ñaar fukki jooni malaaka dana ñu lay ñaanal di julli ci yow neena itam yalla dana def neena suba gogu bo xeyé ci jamm rek ngay xey te yalla dana la mussal ci jangoray boros ak guzam ak fitnatu masihud dajjal ñu ne itam bëgg nañu ku ci julli itam salatu tasbih xamna temps bi mo ñu dul may ñu detaayé ko waaw salatu tasbih bëgg nañu ñenti rakka rek la bëgg nañu dal ku ko julli ci bisu aljuma dal nit ki bu sañoon shak aljuma mu def salatu tasbih lolou itam lu am solo budé nak julli bisu samedi ñu né juroom ben rakka la mu né ndax jëlé nén ci muaz ibn jabal radiyallahu anhu mu né rakka gu nekk ci bisu samedi bëgg nañ nga jang ci juroom ben rakka yoy nga jang ci fatiha l'ikhlas ñett yoon ñu né itam budé julli beccëk ba ben bëgg nañ nga jang ci néna budé julli beccëk ba ñenti rakka la mu ne lolou ñu ko jëlé ci sëriñ bu ñu wax Abi Hurayrata mu ne rakka bu nek yang cey jang Fatiha aqul ya ayyuhal kafirun neena nak gannaaw bo jullé nak ba nopi beselmal ci jullik beccëg ga neena bëgg nañu nak ci bisu samedi bobu bëgg nañu nga jang ayatul kursi ben yoon neena li dal mo doon julli yi nga xamanteni modi julli semaine bi semen bu ci nek bis bu ci nek ci semen bi amna nafila yu ko jago ñu ne wéru shawal itam mu di wér wi ñu jëm
bëgg nañ ci dal nit ñi ci guddi korité ga nenañu julli ci manam bu ñe suba lañuy wori bëgg nañ nga julli fukki raka bu nekk nga jang ci fatiha ak l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad fukki yoon nena bo ru ko ay nak ginaaw bi nga waxe subhan rabbiyal azim wa bihamdihi nga wax li subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yoon nena bo noppé nak ci julli gi nga jéggulu sa borom lu tollok junni yoon nena nak après nga sujotat ci bir sujot bi nak nga jang ñaan gi te modi nga wax ya allah ya rahman ad-dunya ya rahim al-akhirah ya hayy ya qayyum ya zal jalal wal ikram ighfir li dhunubi wa taqabbal sawmi wa salati su ko defé nak nga ñaan sa aaju koku ak julli la go xamanteni bëgg nañu julit bi julli ko bu ñe suba lañuy wori ñu ne itam ñaarelu ñaari julle ci am premier julli bi moy lolu ñaarelu julli bi itam modi ci bëccëg nga koy def gannaaw ba nga julli jey korité ba ñew ñenti raka lay nek raka bu ñëk ba bëgg neen nga jang ci fatiha ak subhisma rabbikal a'la raka ñaarel bi nga jang ci fatiha ak wash-shams wa duhaha ben yoon raka ñettel bi bëgg neen nga jang ci fatiha ak wad-duha wal-layl iza saja ben yoon raka ñentel bi bëgg neen nga jang ci fatiha ak l-ikhlas juroom ñaari yoon loolu itam bëgg nañu ko ci bëccëgu korité ginnaw bo julli je ba delu ci sa kër nga nafi la itam ñenti raka yi raka bu ñëkk bi nga jang ci fatiha ak subhisma rabbikal a'la bu ñaarel bi fatiha wash-shams wa duhaha bu ñettel bi fatiha ak wad-duha wal-layl iza saja bu ñentel bi nga jang ci fatiha ak l-ikhlas juroom ñaari yoon su ko defé nak nga selmal ñaan say soxla mbokki julit yi mbokki deglu kat yi waxtu yi dafa jeex sen mbokku Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len don defal waxtan yu and ak sen mbokku Abdoulaye Thioub waye nak ñun

modi mu jëfé la mu jang so jëfé la nga jang rek yalla xamal la lo xamul won kon gaaf yo yi nga xamni ay obstacle lañu bu ci ñëk modi rir na nga fexé ba dakk rir ci sa bop té modi nga gaddu sa alwa dem jangi bul ne magena ba jang wess na ci man dedet yenente bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko laaj ne ko fan la jang commencé mune minal mahdi ci berso ñu ne ko fumu yam mune ilal lahdi ci kusu bamel waaw ana kon ki tafantala yoni man kat sama liggey taxna munuma jang dello ko ci suratul muzammil borom bi subhanahu wa ta'ala neena walaka fi nahari subhan tawila neena becc bi am nafa lo ñak ñak jot am nafa fukki minute yo meuna jeli bind wa xana kay ya amul jot yu jang waye xajna ci sa waxtu yanti sallallahu alayhi wasallam neena nit ñi ñaar lañu neena nit ñi ñaar lañu ki jang ak ki jangale neena yiw ci ñaar ñooñu rek la nek kon nga deg ne ki jangale wul te jangul yanti bi moko wax moni annasu rajulani alimun wa muta'allimun wa la khayra fima siwakuma gannaaw bo dañuy reer ba noppi jóg ñabb sa kaye wala sa alwa dem inscriru ji ci daara di jàng pour xam sa diine gannaaw boo defee loolu ba noppi yow kat waddal nga benn obstacle bu taxawoon sa kanam pour dox sa digganteeg yàlla nga dëtmal beneen obstacle moo di li ñuy tuddee al israr moo di nga fexe ba bañ a nuur ci bàkkaar foo defee bàkkaar rek jógal jéggulu ci saasi jógal tuub ci saasi bul bokkuñ mukk ci ñuy wax ne damay xaar ba ci kanam muy soog a tuub ndax la ca kanam yàlla rek ko xam ndax bëri na kuy mébét junni at yu mu war a dund wala bëri na kuy mébét ne war na am juróom ñett fukki at fa mu koy mébété ndeke ñetti minute ko dese mu dem bar sax te yëgu ko kon yàlla xam la ca kanam ndax moom moo xam xayb kon boo defee bakkaar jógal ci saasi nga tuub ko moo gën a wóor kon su fekkee mucc nga ci li ñuy tuddee al israr mu di nuur ci bakkaar rek bañ a nokki fuñ la fekk rek yaa ngi ci mooy sa borom waaye nekkuloo ci topp sa borom te am na am na ñoo xam ne ci loolu rek da leen di fekk mooy yàlla rek mooy yàlla rek ñu vérifier seen bopp toogaat xool waxtaan ak seen ngegenaay dana ñu gis ni li ñu def ci bëccëg bi yépp musiba la fa ñuy toog du nekk seen barab la ñuy wax du lu nopp bu baax mën a dégg la ñuy def nit ku yiw mënu caa teg bëtam rawatina yàlla waaye yow bu dee julit fexeel ba bañ a nuur ci bàkkaar foo mooyee jégalu ba ca topp ci obstacle yi moo di diñuy tuddee al ujub mu di naw jëf bul bokk mukk ci ñi nga xam ne dañu am fuli dañu yëg seen bopp bu mu ëpp rëy ba mu ëpp lu ñu def rek naw ko bu ca bokk yow bokkal ci ñi xeeb sa bopp te yàlla tax bokkal ci ñi wàcce seen bopp te yàlla tax ndax ku wàcce sa bopp te yàlla tax yàlla yëkkati la te kenn du ci mën dara ba ca topp itam ci obstacle yi moo di li ñuy tuddee al adawa moo di li ñuy tuddee non non yow amal ñu la bañ wante yow bul bañ kenn na nga nangu nag am ay noon yoo xam ne dañu lay bañ di la fexeel di la ëkk guddeeg bëccëg waaye yow bul nangoo bañ kenn boo dee bañ daal na doonu bi yëfir waaw boo dee mere nit itam na fekk ne dafa nekkub kàccoor diw lu tax nga mere ko parce que naan ko